0: ba jant bi fenke sow moy ñuwelbeuti lepp luñ daan def lu fi l'islam indi won ñuwelbeuti indi leneen saxal leneen nit ñi dem ba nga xamne li baxoon dañ koy russa def li bonon lañuy feñal mom lañuy bako mom lañuy dem ba am complexe di weddi l'islam wala alquran wala di fek lu yalla diglé nga ne li def ko retard la wala li jamono ji wo indetuko wala jamono ji nangam wala li dépasser lañ ko wala nangam boba ba yoyu taj ba daj jant bi fenk na sow moy li baxone bonal nañ ko li bonon baxal nañ ko boba ni bu ubi buntu tuk na tuba ci duñ la jéggal bon ay nabi sallallahu alayhi wasallam fof nga nek rek nga ragal yalla ta wax wo xamé def nga lu ñaaw dang ci tek lo rafet mu far ko ta nga dekk ak nit ñi ci jikko yu rafet fam ben jigen bo xamne dafa defal lu bu non mu tud nak affaire bu metti ko nga xamne rek meunatu ko xajjo mu ñew ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma ray ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wooy mbolo ni ñu ray ko nopi wo dal di jub diko julle mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sinaw ma ne ko waaw ki def lu bon ba nopi nga koy julle muni la tub bi mu tubbe buñ ko sédélé won djurum ñaar fukk ci wa dekk bi ñepp mu doy leen mu mucc xamne tup moy reccu reccu gi mu reccu ba lolu tiss ko bam ne lu yoon def ci mom bu de reey nañ ko lu yoon wax ci mom nañ ko def tup gogum tup mo waral bakaram set ba mu meuna xett li ñeneen ba nga xamne tubam gogum buñ ko seddelé won djurum ñaar fukk ci wa madina ku nekk mucc lan ngir la ga ci am dama dama bi nak gannaaw ku lu mom lu ñu ñu alal fitrati dafa am melo wo xamni doma dama jure mom ngay juddale moy xol bu set becc xamne dara nek bu ci mel nek li wax nestay bol bobu ñu toyal nga xamne lula neex ma nga ko tabaxé nam la neexé wala perkal bu set bobu nga xamne benn gak nek ci ñu talal ko joxal lu ci salté ya ko ci salté bol bi tam noko tabaxé rek yow la neex nga tabaxé ko non lolu motax kon li ñu wax yar tarbiyatul aba'i nek lo xamne danaka texet nit ki ci la xawa aju yar go xamne wa juri ñoko wala yar seen dom ci lañu jëm gannaaw yar gi jeexital ci jeexital fi mu dekk ak ñi muy jaxassol ñi muy andal ak ñi koy jangal ñi koy yar ñoy wala nit ki namu mel su bayam sagane ak ndeyam xamuñu fu mu jëm fu muy dem xamuñu kañ lay ñew xamuñu ku muy andal xamuñu muy def ci all bi bayyi muñ ko top to seen biir bop rek mu yaqku dem ba mak nga xex ak mom xol ak mom te ñu loko jubanti dekk bu nek nga dekkal ko ci nek bu nek nga saxal ko ci te yow ya ko sagane won dembu ba mu ag fi dana texé di bu yebal xana ngeen lay wax mu yey la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defane kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ci nek ci yeen dañu la laaj te kenn ku ci nek li nga samon dañu la ko laaj mani toujours ku amul wal kenn ko sam amul dom amul gerbat amul soxna amul dara itam yow sa jibbi bop am nga juroom ñaari ndegan yu la yalla denk yo xam dañu la ko laaj ëlëk moy sa bëb bi lo ci daan xol sa loxo yu lo ci daan jëf sa tanki fo ci daan dem sa nopp yu lo ci daan deglu ba mu jeex djurum ñaari ndel kan yi nga xamne bu ci nek dafa janglo jakarlo benn buntu ci safara nga xamne benn ciir bo ci moye buntu safal bam jakarlo ngay duggé ko señ tu wax ci ma nga ko niran ku mo mudi jurud ala fitrati inma abwahu habidani aw yumajisani aw yunasranihi yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bepp nit bu ñu jur yaangi juddo ci li wax fatra fatra moy nangu walu nek fuñ la jaara lek nga jaar saxal bi dara nek bu ci duñ ci def rek mo cey nek motax ñu ne xamle jangal xalel ci waxtu ndaw mu ngi melne nga boyane moy nga xoti ci kaw doj wi mbindum mo nga xamne doj bi day faj rek waye mbindum du masalon mukk kon xalel bi nga xamé ne dañu ne xol bañu gëna yaakaare ñup moy xol bi nga xamne lu bax ci jitu waye xol bi nga xamne lu bëna ci jitu fokk borom son wala kiko yar son xol bi nga xamne dara nekku ci yar ak yam l'islam ak xamal ko l'islam ak xamal ko lu bax ak lu ba nga xam dak ci sax ba faw ba bu ëllëgé su magé fu mëna jaaré dana déllu ci l'islam kok moy inna abaa yuhawidani aw yumajisani aw yunasrani ndey mak bayam ñokay melal lu mu mel budé ñëfël budé julit ndey mak bayam la kon tarbiyatul abaa lu am solo la ta sinu rasati tam lu am solo la moy nit ki fi mu nek nit ki bërepp bi mu nek ak ñi muy jaxasol ñi muy digalel ak limuy gis ci mbedd ne ci kër gi ak nañu mel non rek lay mel li le tubab di wax l'homme est le produit de son terroir do adama bi suuf si mu juddo yaro fi na suuf sa mel rek nit ñe na leen suuf sa melal noone nit ñe nañu mel lañ koy melal tax kon nit amna waru gar nday ak bay am lañu waru gar jangale kat bi amna yaru waru gar mag ñi am lañu waru gar bu ñëk li taxoon sunu rew mi nit ñi baxoon nak mo ne da nga amone sañ sañ ci xalel bu nek ba nga xamne xalel bi bu nekk ci lul nonu ci mbedd bi sax bu seené mak donte xamul mak nit dan dal di mbeulam do nek wala mu bayiko ndax bu aksé duma ko te bu ko baye ñege daf koy gërem rek dara lu ci mucc mu dem ba bo laalé doomu jaamu ñu porte la plainte nga dem police lool ko ko def ñun ci sun bop ñun julit ñi loko def sun bop kon fokk nak la cey juddo dal ci sunu bop moy suñu xalé yi yaro diku deung ñeñ nak am fit di def lu leen neex te kenn duko mëna fajj bind nit ci melaw gëna rafet moy ciirum yépp nak mu sakal ko xol bu set wécc nga xamne li ci dugg ci lu baax sax ci sakal ko ciir yo xamne mën na jaamu yalla mën na julli mën na ruko mën na taxaw mën na sujjo mën na diju lepp lu ko jaamu yalla sant ciir yi nak may ko mu melaw won melaw xamne bo leena ruh ak yaram mën na melni malaika ci baax ak ci sel ak ci jega yalla ak ci xam ko mané itam melna sheytane ci kaw bu fekke ne top na ciagantel ben mu xel melne mbanko wala mu soxar melne gaynde wala jani ñango wala mu añaan ba melne kundu wala mu sop fayu melne geleem wala mu boole mel wala mu bëgg top banex melne mbanko wala mu boole mel yek melna sheytane fi hadal taqim min umaradna asfal safilin lal motax li ci gëna rafet moy ji jikko ji rafet kon yaqab bi war na fexé ba jëmbal jikko ji rafet téré yi teul nañu nañuy yaré yaru l'islam xalé bi fu mu mëna tollu rek ak nañ fañ koy jaaral ak nek ko defé bu ëllëgé mu téxé mbokk yi téxé ndax dañu leen nit ñet rek la ñaari xaat ñi bu ci nek lu tuuti la ñu neew la bi ci def moy li gëna bari ki nga xamné ku koy yar mu yaru téxé bu ëllëgé top yoonu djub waye buñ ko bayé mu top bané xam ñi ñu bayé ko ci lu bari mu téxé di bu ëllëgé mu dem safara kok moy ñi gëna bari ci nit ñi ci ñi gëna neew bok na ci nga xamné boko yaré mu djub boko yaré mu djub ay benn benn la gënaaw yoonu ci ay benn benn la ci nit ñi ku mënul awriya yeen ñeñ ñi benen xaj bi tam ci li gëna tuuti mo nga xamné yakko bayyi lay wala du yaru mukk bu bul lu baax ak kenn mënul ko jaarale yoon mu djub mina taxib tahdib dibil yestadi ngi koy faral di wax ayek kon nak jikko yi rafet ak xol bu sel ëlëk bu bis la ca balancé ni ko waxon sank naka lolu lewet am la naqari ni togn la nga djegal ko daldi neub sa mer xeyon tibi sallallahu alayhi wasallam am na bis nit ne ko dama bëgg ne denk mo mu ne ko bul mer jiratul ghadab bi ñuy wax manam wan goxu mer qiyaban yalla rek ko xam da lu meuna gaaw agal nit ci yalla la waye lu ci dimbali ko da nga fatali ko bisu mar ba nga xamne da nga mar ba sa lami bi ko le ci sa gimi ngi do ta am taflit nga xif ba sa deru bir bi tap ci sa yakku gannaaw bi tangay bi japp la ba sa bir bi di xet sa yur gi di xet sa xol bi di xottiku nga taxaw ak sa cyang mi yama ya aqzalimu ala yadihi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila ya walati laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad dallani an dhikr ba'da jani wa kana shaytan insani khadula moy bis ba nga xamé né aji togn ji ci sag dan won dana mat baramam ak kan né xor mu bañ xam djou moma yobbe lepp luma dal bima dal andal bu musiba buma dug noma ci dugal ak né xor mu bañ ko xam aga né xor ma top yoon wi yoon tigi xoti won kaw yama yene wad mu djimo leef tadib azab bi bani wa sahibati wahi wa fasilati lati tu'mi wa man fi dari jami'an fuma yundi dana wat bis ba nga xamene nit ki dana ñewon siw ñu fak gowon sanni ci safara sama mu mucc ñu fak soxna am sang ci safara yu tumut safar rakam wala magam sang ci bu mucc bayam ak ndem yep dal ak aduna bepp ñu dugal len ci mbeul taw mu genn ci baba xamne ne tisna tisay bu doy war mi di len sang ci safara wo xamne waxtu woko jubé rek sa dara bokk muy lay ñori alla innaha lafa nazatun lishawa tadu man barawta wala kep ko xamne wona nga gannaaw l'islam ak alquran mo lay wo ko jaar mu xecc la ci ay doolin ko yo xamne day siew ci sa digg gannaaw bi ba feul ci sa xol bi ñu xecc la jëmele ci safara wa way diko ju rafet bok na ci li gëna mëna taxel nit ta lu bok na ci li gëna mëna xal lu gëna mëna tax li ma wax woon ni nit ki da na ka ci ya ak njambar me ak dogom ak takko ci la mëna and fop nga jiharante ak sa bakkan al mujahada mom la budde min haa nga xamne amna ci gaay yalla ñoo xamne xex nañu ak seen bakkan ba kenn mënu leen def lu leen nakari dara mënu leen nakari ndax lu leen def rek dañu xalaat ne def nañ suñu borom lu ko raw te bu xeyna buma fayonte ki suñu borom fayonte man te kon ma al gadi swaagi muy jangale rax ko jikko mu ne wala qad amu ala laibi yasbuni wa'ifu thumma aqulu la ya'nini lay leg leg ma rombu aji soxar mudima saga mu wax lu bon waye damay xegu rek tey sama lan tey sama bet tey sama nok melne degumako yegumako wala sax mané ak waxuma kenen lay wax sayyidina zainul abidin ali ibn sayyidina husayn ibn sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu ben way taxawal ko diko yek lu melni xewé muy ko saway li ngay wax ci man su fekke ne deugal yalla dama yalla djegal li nga wax nak su fekke ne du deug rek yalla na yalla djegal yow yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena ki ma gënal ci yeen tayumul khiyam muy tok fi gëna djegé sama jotaay moy ki gëna rafet diko ci yeen ki gëna rafet diko ci yeen moma gënal ci yeen te ëlëk momay gëna jëgé mune julit ñepp ki ci gëna mat ngëm moy ki ci gëna rafet jikko ki gën ci yeen moy ki gën ci wa kërëm ki gën ci yeen moy ki gën ci wa kërëm fan mujahad bobu la bu de minha te mujahadat di aamul ta sabakan ci malu ak ni ci gëna jëf ta maadu li ci dimbalé moy ragal ta ragal gi nit ke koy sabablu moy tewlu tol way yi muy tollu ba am ko ragal tax mu meuna maandu bokk na ci ñak xam noy mujjé tan xamul sa mujj dana bis bo xam ne buñ taxalé ci yépp bu ci na nga wax la nga defoon ci kanam suñu borom do mo la wéddi dara bu kéro gën ak lo waxam dilit kéro ni dina am nakar e ci sabab ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne ci ko xamne waxal ni dilit lo xamne ñaawal ko rek ni ci djiblu mo xam deug la mo xam du deug boy djeg israak sun borom dana la teye ci kaw djegi ni jaadu ci sirat ba nga yene ci kaw ne la ma waxon du deug dama don fen dama waxon ci diw dara du ci deug jaamuru yalla la sirat bobu nak di pom amna ñetti tolluway ñetti pom mana ben pom bi bo ca agge ngir bala ngay jall dañuy set ndax liñ wax amana manam woor konté wodon nga liñ la denk dang ko joxe secret sirat dang ko teye lepp lo xamne foge nañ la ko ba jëf leen tak ciag yow dañu fekk nga mel nañ la foge won benen bi ci def ak mbokk la dañuy set ndax matal nga sax mbokk jokon nga ko ñi nga bokkal kenn ku ci nekk la nga wara def ci mom sa digënté mo tek nako wala deet benen bi ci def sun borom ci digënté ko la reem ak jaam bi yi mu la santon ndax def nga ko wala deet lundi ak banex yépp ay fitna lay indi ko doom adama bi zahiram la mu xam ci limuy jëf ci kaw waye mu no xam batinam batinam yalla rek ko xam lolu motax yaara ngi ne ruba qabrin yuza wa sahibuhu fi an-nar bari nga bamel bu ñuy ziar di ci bakkel to borom nga ci safara ni itam bari mi loxo bo xamni ñun dañ koy nuyu diko fool ta tagga ci warol kon nit ki digën ci mom moy yemok biir ak bitem limu jëf ci bitem lepp na nek ci xolam na fekk na mu mel la xamne biiram ak biteem ñoy kep dal musta'an bal la ko wara dimbali ko ay dina ñoo ardi dina am salaam ci jé dimbali dimbali ko tuddi yalla ndax tuddi yalla boko faté rek sheytaane tuk sa nof bi fama yashu an dhikra man maqayd la sheytaan ko lo qarin ci jëf jinn mu ci doon nañ ko selal abu sa'id neena degna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naan waxtu xamene suñu borom bis penc ba dajale nañ ñu ñëk ñi ak muñ di ñepp muy bis bo xamne amul sik dañu yéene lo aji yëkëti baatam jo xamne dafa naan kepp ko xamne jaamol la suñu borom lo xamne boole nga ca kenn ben nak lu nit gis ngir na jaam katu yalla nga wala nit ne man nga jullit wala nit ni diw ni ko ragal yalla nga diglu ci lenn rek lu dum suñu borom na nga dem ko ka fay la man duma bokk kenn lenn duma la fay kedi la fay bulu meye bokk na ci nit ni laaj ëlëk njabot waxawon na sank na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun neñu dinar bi nga xamne dang ko dundé ci yoonu yalla ak bi nga xamne dang ko jëndé jaam golel ko ngi na lu am tiyaba la ak bi nga xamne dang ko sax miskin bi nga dundalé sa njabot li nga ko tiyaba bu fekente nak neñu yool bi ci doom adama bi gëna gawa jot nga xamne danaka balay ag ci bamélé buñ ko yelo mu jot ko modi ak baax ci nit ñi ak jokk mbokk waye mbugal mi koy ñëkkante mi muy ñëkka jot buy ag ci bamél ba moy bew ak dogu mbokk li ma jitt ko nitu tim lu bari fal no kon waxtu li ci yar té dem ci laaji ndax yar lu bay war la mo xam na ci sank ci sagane ko lu muy indi la muy jur ci ki ñu yarul ak ki wara yar te yarul momit lu muy jur ëlëk biñu taxawé ndax momit dana am ci musibe mi fi ci aduna tax bu fekké na doom gi yar loko yarul islam bu ëlëgé bo déxé nga xamné yaakaaru lu ñu kula ñaanal do am kula ñaanal ndax dula ñaanal mu nga ci pomal mu nga ta leneen kon yow sa bop da nga la wañi te bo leen gi ñeen la yow mu yey la mom nak ay waxam waxuñu ko mom alquran fa yow ma min dagal fi ardi waxtane nañ ko ay yor wala qayl niyatun bi janahi illa umul amsalukum amul ben luy dox ci kaw suuf ci ndimbet wala luy naaw ci jawu ji ci ñaari lafam ludul mo yere yeb rek bu ko tete ci ay jikko waxtane nañ ko ay yol waxtane mi ci nek dama koy gattal tax ma delu ci tey tax ma li ma xol na am na nit ñu neew ñoo xamne aaju wu ñaar ku leen yar ñu baax ku leen yar ñu baax lu ñoo xamne aaju wu ñaar wala tuuti lañuy aaju ci yar lu tuuti rek jubal na leen tuuti jubal na leen waaw na ñoo xamne dañ ko ni ko waxe rek jikko yarab yoy rek amé am na ñoo xamne dañ lan jikko war lañu amé day xamne bu defé li dal ko rek fi sax bokay taxaw nit bako def sant balay def la gëna rek yat yi taxaw waxtu wa tege yat yu rek mu la di jaar fu la neexul lool dafa am lu ko ko rek na ñeñ ni jikko jaar lañu am yaq rek da ngay del ci sa téré wala sa xaal bo fonk mu ñew teja teja teja ke yaa ngi neew wala ya nga dem fi bo di kéré am lu la sof lool tak lepp mu yaq ko ñeñ ni jikko xat lañu am na ci goor ñu am na ci jigeen ñu dañuy neew ñu tak dara balay ñu def sa nga wax leen ko xana do def nangam mu so ba ñu def ko ñeñ ni jikko beel ñu am na beel ngay xam ngeen dafa sok fu beul xat rek te day yé tak jàng ko tek ndabam ca kaw mu yotu ko ñaari tankam dandi nekk la kep li yaq ci jàng du toor day dox rek fu ne mu ne fa jaxé bu kër bu ne mu ne fa nam dara amé kër bu nekk mu ne fa ci zéro ci sama ci nga jàng ci kër jëkë def du tok mukk fu koy té ko ko xamné mo nit mel la amé wo xamné melaw ñaaw la wo xamné ni da na rëcc ëlëk ñane ji koy kañu amé luñ gis mu dem dama bo melé rek mu fa rek yu buraw la ci kanam amna ci ñu ñu diko xamne mom diko yoy la xamé motax yar da yow ak ñu diko jani ñangor ñoy ñu ci ñeet moy non bi nga dekkal wala bi neub mi lay fexel bis bu la ne ciop pep sa xel dara dem ci de ñi diko yu lañ amé fu ñek ci mbokk lañ fa nekkal ñu ñu jekk rek mu dem dal di lemu waxat ci sa kanam rek ñi diko leñ foow biñ fa jégué fu toy rek lañuy dal moy lañuy waye ñi amé diko yëm nak bo gën wër ñi ndax mom lu bax rek lay sét la rafet lay sét mom lay waxtane ñi yo dañuy lak la lol do nalaw wa tolé yaangi doof sa bop yaangi tup do nopp lu mu ne la ci di la matre photo lu am na ci nit ñi ñoo xam loolu lañu amé ñi nga xam ne di koy sagal lañu amé wax ju bari rek bu ñu nopp mukk waj fi ñu tollu ñi di koy tan lañu amé ñoom itam ba la nga leena gis rek ñeriña tew ñu la ni naaw dal di dal lek dem ñi ñal ci nga xam ne bo baye ba nopp sa toll ñew ne ko fouf ak dal di naaw dem seen yoon te bi jëpp ñu yobbu ko ñi itam amu zone waye jere na ci yes ñi itam waye bu fekkente ne ñoy ñep nak doom adam bi def na jihar kam katanam ci jema jubal ben sun borom defal ko tawfiq mu réussir foku juk mu am ñew ci tu yalla wala sun borom dogalul ci koku lolu bu bok ci ñi wax ni min ta'dib tahdib zib li ihtadiyas mom mu am yool bu ëllëgé koka bu ci ba mepp yam ci kaw waye nak yow sama fok nga def sa kam katan da deug ma wax legui ne amna ay lacc yu xaw sakal ne waxtan bi jeexul do nga dem bëgg lo bëggono mujjé li gëna neex mudi yaakar dina yaakar mom lu doom adama di dundé la tax buñ ko waxé jafé mbir mi ak tisam ak nek ci wara jiddo yépp ci bu sagane war lañ ko waxit won ko itam yërmane suñu borom ak it won ko né suñu borom duul ko naago tax yërmane dafa bari ay kon mu dem ci lacc yi xam ci gan wet lay djum bismillah ya sallu
1: am la ni te do ni tam le ay am te ko ci ci ma ci te ko ci ko fi de te ko ci fi de ni ci ko ni wa ni to ko sen
0: ba dum ngeen ko wax ci ibi ko ni ngeen de ko ñu xam na la ji mo la nexe nga wax na deg ba la ci tangal la
1: di wax ci am kon bokk ni ñi ngi tan le gërem di la ñaan yalla yalla taxaway te bu do tapal tamay le wir ci ngorom yop la te ubbi la bi jahi cheikhul khatib la ci de ina la ngi la way da ko xamne dafa yere dum serigne bi ba dum koy defal tuddu ko legge serigne bi mu jappé ko am ko legge ngay laaj legge serigne touba lan lay ko def tay ak tamit mustafa kéré mo ko laaj
0: waaw ko ko day ñaara ci am ben ñu ko leena serigne touba wala umbu leena tasawuf mom cheikh da nga wax ne mom cheikh mbay ñeme koor de bokul ak am fay ñak ko gor nak gene gor ba jambi am jambi ci ko mom sañ na ko libéro lek ñakam gor su kem wurul nak ya mom sa bok gannaaw yalla ñakam nak mu ne ko ko lek ci rafet ndort wala yalla bari na sutura wala xeyna nangum ëllëgé da nga gis lo fogu won كنتوا عن دفنة حفظت ما صين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتري سنبرم خملنا من وخمنا سلنا بكن بكو بني تيري كون بوك جاي جاي نما ديغيل تي بومي ديغيل بول سون بول سون بول تاي بول فين لو ورا لول جام بو ليغيل سنبرم با ام غرمم كو ام غرمم ام غرمم يالا كوما الاولياء كان كشي نيك امنا لو واخ ñi xamul yalla gëm do xamul ñu dama déné ñi xam yalla ñi xamul yalla wéddi wala ñu tek fé wéddi wu saxal ñu japp ci seenu jambu buñu mandul wéddi ñi xam yalla nangu gëm lu mëna nek la su mborom mom jangni té lu ko sopp dé do nga dañuy jëri ñu ko da bu ko sobon lim bind lepp mu may ko bénn milier ndax mom lay salu amay fal o mi salu kenn du ko laaj lo dé lutax dëgg na mom lu ko sopp def ta mom lepp ta kenn du ko laaj ëlëk li nga def nga def ko ta na mas na ray mbolé doom adama yi bindon yépp ngir benn jëm muy nox ali salatu wassalam bi mu ko né rabbi la tadra ala al-ard min al-kafirina diyar sun borom bu bañ ci ko su kenn innaka intadhum yudullu ibadak wala yalidu illa fajirun kafar sun borom tal di indi mën mo xamné ndax ñu wal na sof si ba mu arri xon yi ñeen ñeen fukki na ci kaw ñi ne juroom ñet ci metta bal ko duggulon ci gal ga rek de te ben jëm bobu rek moko jaral mu ray ñoo ñepp bo de jang tere bi ñuy wax qurratul qulubi abi talib bin al-makki mo tay wax ne inna lillahi ibadan law fa'aluhu alla yaqim sa'at lam yaqimha sun borom amna jam yo xamne buñ ne ko won bu sa taxaw yow sam dana pom kon sun borom da xali fu ko sopp mu bind xar yi ak bay yi deel yi ak nag yi bind mu ñu ay yeen ak ñom kep defal lu ko len lu ko ñor yu defal mu may lu ndu leen sepp di leen ray di lek di leen yew di leen def lepp ci ciobare kon sun borom lu ko sopp rek def lay salaam ay tan mu salaam lu ko sopp def jam bo xamne dik nga ci aduna nga liggey sa borom liggey bo xamne ñi la xam ñep xam nañ nga waxe ñi nga xamne da yalla yi fi jaaroo yep non lañ dan wax waxi mën na tanté waye kenn ku ci nekk li ngay wax bindé fi xamuñ ko dañ ko mëna gëm rek ñi rafa ngeex buñ ko waye wone nga melo wo xamne xam ko xam dara ci taxo xam ni ag ci yalla ngi la nga wax yema yalla tax ndax ñoom ku leen top ak ku leen topul la ñëmal ñu wutu talib mukk di ngeen li seen ci wax ci musa dikul jinan taballahu fa innahu law qatala fala hadi faqat mujarrada la sarru qasulu wa taqat wala ibadi bi ihtihadihi amr ki nga xamne dafa ñu fete ak serigne tangam ba yag mu bañi ko dem ci benen serigne mu nakari la ne yow al ka de ñeena yow serigne bok bu fekkonte yow mi itel moy nit ki na mu ci rek kon fu ko ane neex la kon limuy wax bëgg ku ko gëm wala bëgg ku ko liggéey wala ku muy ci taxu sun borom ko wax lo sun borom da ko wax lo bu waxul ne bu ëllëgé jaam ñi nga xamni bu wax ko ñu gëm ko ba taxé ci mom seen taxé sun borom acc ko ci mom bu ëllëgé bu ñu lay ak mom yey ko bu téewal bopam rek bañ wax bañ bil bu ñu lay ak mom yey ko waxtaan ñu ko yoon yu bare bare ci na Ibrahim ak Dessouki dafa mësa wax wax ju reuy bimu agale ne kuma qultu hadha alqawla fakhran wa innama atatu ilmuka la yathalu tariqati wax ji waxumako ngir di bax wala may dam dedet waxumako ngir sama bakkan yalla ma sant dina wax ko ngir ñu xam sa yoon wi ngir ñi nga bokkal jamono te ñu war taxe te seenu taxe ma def ko ci saloxo ñu xam la ba ñew taxe ci yow señ Touba non la demé bimu ñewé ci jamono leen da fekk yoon wi rat ngene yonte bi sallallahu alaihi wasallam neewal na suñu borom da lay yebal ci bop bepp téméré ak waajo xamné day ñew bétal ci diiné ji ba mel na meloon do lepp lu ci nekk waxtaan nañ ko ba tay ay yoon bi mustafa nawaytu mari jaddid sunnata al gharra wa inni ahmal dafa wax fu bari ne mu jaddid la yu jaddid dem lay doon yo xamné téméré ak bu nekk da na ci am dalti ëppante ni daraja doon taxawante nañu waaye kenn ku ci nekk bokk na ci say chaq da nga xam yàlla xam yonent bi da nga xam sharia xam xaqiqa da nga xam xadis yonent bi sala allahu alai wa sallam da nga dem fa nga xam ne door delloo benn laat sëñ Touba dafa ji a sirrul masul fi mu naan axqaliya sirral masul allah akubar wala ilaha illa allah السرور المسؤول بكل اسم العظيم والعظم السرور المسؤول وحن بيدك الدرج من يفسر الله عليه وسلم لأنه شكل بشكل دولة كريم والأسرور المسؤول خمنا جمع جيكو الجسم لأخوان بس البرم بند بي أغليخة وبسار تحرين ويأم فيه وفيه لبا يتعون وفيه لبا يجيس طب كوكو الجسم جوتو من عليك من قرس البرم تبارك وتعالى لأنه هو السرور المسؤول ورحمه يا أخالي السرور المسؤول الله كبر ولا إله إلا الله فكنتني دفن حذيت ما صينا عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتري ثم قام خمن خم خم بو خمن كان بك بند سي تيري خم خم بو ليغا خمن لا وخي نك دون مكاتبي العبادات معا تغربي كل المزايا يا جماعه اجر الذي نادعني ولم يات الشقاوه تدب في ام الكتب bind yi may bind di ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala ma di ci bind ci mom wala ma di ko dimbali ci sunu borom jalla jalaluhu wa akramahu kamel bepp famu jamu yalla bepp jamu yalla mu doon te tumu rank gi ma tumu rank won ci kanam mu non yi tan nangul len dara lo xamne rek yel ci ku dewe ne nak lu mu tuti dalana ni wax coûté cher lu reele ma ci dikkal ndax bu mu jëndante lacc jëndante ka ba nopi dafa ciek tek ba nga xamne lamu doon la suñu borom amé won ci ko jaay te xey jub yalla bu fi ñew waxale ko te buñ la waxe ñeug nga daw mu yam ko ba nopi def ko ba mu nak mu ñaat ko manam yok te yeneen yo xamne boko defal bokkum motax mu ne bu nga xiyamé ba kilifa yi xej yalla yi di wax bu mu waxe kenn dootu wax mune qati dak sana ilahi tax xawal bepp jihad bo xamne bepp xare bo xamne xare nañ ko and ak yaron fi sallallahu alayhi wasallam mune sun borom bamu xole xol yi wa jamono bepp xol sama xol bi ma gën ci sopp yaron fi sallallahu alayhi wasallam gën ci sel gën ci mucc ci bëgg lenn lu dul yalla la do ci may khadimam bamu defé may khadimam mu yëkëti sama jëf bamu kawé jëf ñepp muy nga xamne buma koy tegg yoon bo xamne borom nit ci jakkati yalla yi dal ko dox ay ati ak ma dox ko ci jabal yu neex ci ay waxtu wala ci ay bis moy tawaytu tariq al qawm waqt intida'ihi wa liqad hala al hajat bi ghadbi wa bashti xamne bumu fekkon dañu tek fi wilaya bi tek fi xam xam ba mu set jimmi kesse ci dox gi mu am fagu gi mu fagu fagnu gi mu fagnu dow gi mu am ngor gi mu am sit gi mu am ak ciati gi mu am ci yalla ak wolu gi mu wolu boromam ak dedd gi mu dedd aduna ak mandu gi mu mag ak yene gi mu yene jam ñep ak ciol bi muy sonn ngir ñep jeriñu ku mu dajé ci yow ngay kenn ko xamné wé ci gamboro kon sokk gogum mu sokk yalla ak yaram ci bi bo sété xam xam dagay dagay yepté bin bin ko fatul manan ci jobi abdurrahman kon daga dag limu wax ne xamna tuma xina ani defatri dang koy dal di gëm mo la nek ci ñu ci ndax mom bi nga xamé ne jang na ba agalé li ñu fi jang ci rew mu am ñent ak yo xamne daf ko doon wëndelu di siyar nit ñu bax ni di set borom xam xam yi ci le ci digënt bobu jëlé na fi xam xam yo xamne xamu ñu ko won ci rew ni indi ko fi jox ko nit ñi lima waxone ne dem di nga xamne dafa am rafetu ndort bopam wala mu dem banaw bopam wo jam ni jini ci bopam ta amu ci ndigal ben dundam gep buñ ko fulal day nek ci sofi du ben bis ki nga xamne sun borom ko digal ne ko wol jam ndax mom len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko ndek feenu ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbi bil tafsir ñi la top la nga leen yar ta soofu di wax him waye bu leen yaré jangalé mu xet ba xamné jangalé mom faratala mu samp ay daara ñoo xamné dañ fay jangalé melni ñi raw ci réew mi nga xamné lepp waye leunt leen dem jang fa ku bëgg jang fak dem jang fa ku bëgg jang toxti dem jang fa ku bëgg jang ta soofu dem jang ko fa nga xamné ku ñew ci mom tay ndaw wara jang mu yebal la ci ñoo nga jang ko xamné ki nak tarbiya war ci mu soob lay tarbiya wa tax dañu nek wa da'in ila allah barina fi wati jimi ci yalla waye bi iznihi moy li jatt ci koy def ci ndigalal yalla moy li jatt nga xamne iznul khas la ci am sun borom da ko digal tam neena wa qala li qul bi nuzi sun borom moy yabal yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ci bopam moy ne ma wotel ñu wëru ci yow wëru way nga kon yalla nabi sallallahu alaihi wasallam sun borom ko yabal wax ñoko lol mu sant ko ko motax mu def waye def ko rek ci xam xam bopam wala ciobar bopam wala rafet ndiot wala yakay ñep ëllige nang wala yoon bi muy tag dana ci am lo xamne dina xet li nit ñi dede Seigne Touba nak da fay kamil al kamil ma la yusuf nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil arif kamil day melne docteur bi nga xamne bo accès rek mu xam sa jangorol mu don Seigne Touba nekul ko xamne ki daf lay ya ci tax nu rek wala mu dila agale yalla ci yalla ci liggey rek wala mu dila agale ci yalla ci sikkar rek wala mu dila agale ci yalla ci jang alquran rek wala ci jang qasida yeb da fay xol ki xam li jangorol xam la koy fajj mu bolé ko ak lolo dess lolu moy ki gëna nak nga xamne fi mbacki bu sa ak fetu rafal man na dajé ci yow bi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu sété ñi gëna fiyew ci sahaba yi ñepp boole na leen nga xamné kenn ku ci nekk mo amé dex da ngay naané nga xamné kon dafa boole dex yépp ci loxom Seigne Touba nonu la défé won ñi nga xamné ñepp dañu dem nemmi ko ko nang li ñi yalla def moy li am ndax doom adama dafa am zahir am batin ndax bu sété farnu gi ma waxon rek bari na way farlu yo xamne bo ne naté ci mom rek ñu yees andar di mu fess gis ko xanit la ko xamne metti yaram muy metti wala jangoro ju metti du tax mu wañi tere ci jamu yalla gam daan jamu namu daan jamu yalla bu wéré lay jamu yalla bu tawate ñu jafé ngok nit la ko xamne du tawat xif ñu dem ba xif tax mu wañi tere ci xol yi ndan tego wala mat buñ ci génné nak li nga xam daf ko jaayante ak sun borom muy lo xamne nit fi bimb rek da nga nan woon ko mëna ñak mu jaayante ko ak sun borom ba diko def mukk diko jëfëndiko mukk yi ci gëna way mooy jotel xor asaman do gess sa gannaaw biñ la def nga ne lutax nga ne li la do mer len wala dara nakari la dul ngir yalla dul ngir nit ki nga xamne li mu def daf koy lor lor jojé koy dal nakari la tax waye dina len lo xamne sa bop tax nga xamne fo tollu li nga yéne sa bop nga yéne mbolam julit ñepp so tañu julit ñepp taxé xamne yi nga xamne téna dañ ko ko mbokk ci nga xamne mom la jëndante nga xamne kenn mënu ko lim bu nga waxé da nga nan li doom adam rek mënu ko ay nga xamne tok di waxtaan wala gëmënt te di nelaw wala te di ci lal yu ñepp nga xamne bokk na ci ak yo xamne buñ ko dié lim xam ngeen ne ñaar tuk ak juroom ñet ak fan wër ak ñet buñ ko bolé bari na ci bu bari xamne kon do melni ku nekkon ci kato rek di nekkam ci aduna fa nekk melni ku nekkon ci kato loolu nak lam ko jëndé lu fora fora fora ndax li nga xamne modi tawfiqam manam li gën bi ñu avantageam dafa ñu fekk gaay ñu bari jaar mu set yoon yi ñu jaaroon xam nañu jaaré ak fañu lañu am ak leen yalla defal bu xam loola set nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamne ku tuddi ci yalla tay xunga wat neñu masna jaar ci yoon ba ag ci sun borom tabaraka taala mu yenn ko ci ay maylu bis mu romb diw sangam mako tudion ngeen xam ko mu yenn ko mu deleg sun borom sufati ko bam bis mu romb diw sangam mu yenn ko ba ci yoon ñettal ba ñu baddi ko mu jaar ko xamne di yoon ken xamu fa ken dafa ken bako fa fo ñew indale lo xamne ken musu ko gis ken xamul lu mu doon li ko sun borom def ko xamne dafa boole riche ak fort riche moy ki bari les for moy ki am sañ mu boole ñaar yef lolu moy li nga xamne mo taxone mu boole garat yu bari khadimu rasul ci mom lañ ko xamé ko bul xawis jamono ji na da nga fa am mu jaddit téwéré at bu la dana ca am naka nonu wakil naka non afraad alami leg dana di jëri am xamne kon len ben marto bu ci nek bu kenn taxawé ne ma ci taxaw kenen dana ñew ni taxaw na ci kenen ñew ni taxaw na ci khadimu rasul dem deg bu ci tax bu ñu taxaw té lim ko jëndé ñu bari waxale nañ ndëgg mu bis fi ñom ñu wañi ko bo xamé nak doom adama bi sun borom may ne ko bu julé ñaari rakka mu tollé li jamm ñep du jamm yalla ñu jamm ñep jamm yalla ñaar rakka mu tollu ni xamné ko ñaar rakka rek mën na day bindé fep ëlëk seen bambe ak ajeul ak ci ajeul ci tiyam ko sun borom né wotel mo woté dafa woté ci ndigalal yalla waye woté ci banex woté ci leneen borom xam xam ni yoom buñ ko xañto dañu xam ni mu démé dañu ko gis dañu xam ni sun borom borom sañ la té dara tawul ko té ñakul dara lepp la am tan ko sopp mu def waxon na sank ci sun borom ni ngeen yele ni muy fabé jam té ci kaw jam ni mu fabé Abou Bakr Siddiq ci yëkëti ko ba nga xam ni gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam julit ñepp mo ci fété kaw fak Omar ibn Hisham muy Abu Jahl tek ko ci soof ba mu mel ne Fir'auna wala mu yees ko te ñom ñaar ñoo bokk juddolo te ñu yaro ñu leppé xamni kon sun borom lako soop lay def bu bi himal masal zu tawfiq bika Abi Jahl wa ka Siddiq ni ko señ ko waxe fakante nak Allahu akbaru min haqqi wa min amali dañu al haqq ya'lu wa la yu'la alayhi deug mom day fété kaw rek waye du fété ci mukk bu mu deug man na tambalé sé waye du dok mukk señ touba yoonam du ngoy tambalé sas bari na xol yu nangul won te ñaka nangu ga du jubadi waye sét namuy amé mu jaaxal leen mo taxal ñu am sikki sakka borom ci ci xol yi nak borom baat ni ñepp ñom xamal nañu nangu nañu xam nañu sax sax wiñ ko sax te kenn bu ko bay ku dul mom te bu ñewul mu boy wax na ne ñi nga xam ñepp aju nañ ci man bu ñu aju woon nañ ci man ñu diko safar kon may seen xatt kon ñaka ñewul ak jamono musiba lay doon ci mbinde yi gëna bari kon ak ñew jabonom ñew gëna raw fi di xiyaas li nga xam na lay ko wax mune kepp ko xamne xëccu nga ak man te tuubula fak fay way taxé di buñu bind ci na yitéré mune itam taxé di kepp kuma soppul sun borom bind na ko tan ko fat tan nek bi ma nek di jaam sun borom bu ligéel yoonte ki salaam lu war la lu mënu la ñakkal bokk ni ci seigne abdullah ne xamna sama xarit la won lol bam ne ma bo fi delu sey re da na la jox ci kataballahu yi seigne touba bi nit lu bari kataballahu ya am la do xamne lu luñuy wax kenn bu ko nek li da fa nan sun borom bind na manam ci khalimam ne diu sangam nangam ak nangam du lu ñuy waxtane ci mbolo ñu lay wax waay li leer dafa wax ba tay taxay di kep ko aju ci mom tawu nangu sa aju kep ko mu nangu sa tane bi mom lu leer la rek inshallah taxay nga nak lu sun borom wax la fenn sun wax ci borom wax ñu degg kon nak gannaaw neena halitu ma qina'a bi fatri fala takun an khidmati bi fatri liggeel ko bok na ci forme yi jaamu yalla yi gëna mak
2: I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did it, I did

bu ñuy yóbbu jigéen muy sëy guddi lañ koy yóbbu nag boole ci muur ko nag waaw boole ci muur ko mbalaan mu rabal mu dëgër muur ko guddi guddi ndeysaan wa jaalna layla libaasan ndeysaan yàlla ne wa jaalna def nanu annahaara bëccëg maaashan muy wutukaayu ab dund waaw matlaban lil aysh ñu def bëccëg nag muy activité activité donte am na ñuy liggéey guddi waaw loolu ñàkk pexe rek la wala boog minorité bu néew lay doon ndax nelaw yi nga mën a nelaw yi ngay mën a yi ngay nelaw ci guddi gi yenn nelaw mënu koo wuutu foofu lu bare bari ci wàllu médecine nelaw yi dara mënu koo wuutu bëccëg moom pour activité la acca jógal nga dem wuti dara bul toog bul yonjox bul toog rek di xoole déedéet wa jaal na layla wa jaal na nahaara maaashan bëccëg dañ koy def ngir ngay yëngatu di wutu loo dunde nag bul toog di xoole wa banayna ñu daal di bind ñu tabax fawxakum ci seen kaw sab'an juróom ñaari asamaan shidaadan yu talta dëgër waaw suñ borom nee na bu ku ci téen da nga gis asamaan juróom ñaari asamaan yu leen tiim donte yow bi ci kaw rek boo tiine li ngay gis rek ngay gis yoo xam ne yu tal yu dëgër la yoo xam ne duñ dem ba mu yàgg ñu ne asamaan si daa am côté bu yàqu bi ko suñ borom bindee kenn xamul kañ la moom moo ko xam waaye kenn mosu caa gis nag ñoom maçon yu baax yeeg ñoom menisé yi ñuy daajaat ndax naan côté bi dafa def nii déedéet noonu nag suñ tabax yi donte tabax yi ñu gën a fonk la léeg-léeg nga gis gaa yi nekk di ca affectionné ndeysaan ne dañuy jekkalaat ak ndax tabax bi daa yàgg kooku mooy suñ borom waaw boo demee ca suratul mulk wax na fa wax ju mel noona ju wax day jëm ci wàllu asamaan waaw wàllu asamaan ndeysaan hal tara min futurin waaw siggil nga xool asamaan ndax da nga ci gis benn bën benn pax benn xoosu boo xam ne dañ ko war a réparé farji al basara karatayn yanqalibu ilayka al basaru khasian wa huwa hasir xoolaatal sa settantal xoolal noo mën a xoolee jël leen seeni machine ngeen xool ndeysaan ba xam da ngeen ci gis dara ndeysaan da ngay xool ba mu yàgg say bët di waaj a wat ndax doo gis dara karat yanqalibu ilayka al basaru sa bët say bët mooy mujj dellu si rek ndax sonn doo gis dara kooku nag dañ ko war a fonk kon wa banayna tabax nañ fa waxakum ji seen kaw bopp yi maanaam ci li leen tiim la bëgg a wax rek sab'an juróom ñaari asamaan shidaadan yu talta dëgër loolu ay xéewal la de ay xéewal la de waaw ndax asamaan yooyu wax dëgg yàlla am na ay protection yi ci nekk yoo xam ne tabarkaala yàlla xam waaw lu ne fa nekk nag ay xeer ak lu ne waaw yeneen xeetu galaxie yeeg wa jaal naa nu def nun yàlla ci asamaan si sirajan ab lamp wahajan buy aje tàkk tey leer di niital doomu aadama muy lan mooy jant bi asamaan sa yàlla def na ci ay biddiw waaw laqad zayyanna samaa'a dunya bi masaabiha biddiw yoo xam ne daf koy rafetal ndeysaan bu dee ñuy tàkk ak yeneen i njariñ nag yeneen njariñ yu bari jàng xam-xam boobu xam nañ ko waaye suñ borom neen def naa ci ab jant bu leer nañ ñi nag amul buuxante waxuma la sax leeraay gi muy leeral ci bëccëg gi ngir nit ñi mën a dox seen soxla waaye la ca nit ñi di jëlee li ca nekk ci courant léegi nga xam ne léegi wàllu tabarkàlla kenn xamut nu mu toll bu demee ci réew yi nga xam ne ñoom dañoo yeewu daanaka da nga gis seen usine yu mag ak ay dëkk yu rëy yoo xam ne amul courant njant bi rek waaw samp seen i solaire te yooyu yu ndaw la ndeysaan kon wa jaal naa sirajan wa hajan asamaan si ñu def ci lamp bu leer nañ wa anzal naa yàlla nee na nu wàcce minal mucsiraati ci niir yi waaw ci niir yi nga xam dañ koo nal waaw maan ab taw sa jaajan bu di ab sotti waa kon bokk na ci xéewal yi mu defal doomu aadama mooy niir yi waaw ndeysaan waaw yu si ji saxaaban suñ borom day jëlee fee aw niir bu njëkk nag dañoo defoon ne maanaam taw bi ci asamaan sa lay jógee waaw waaye gis nga ko yonent bi salaahu alayhi wa sallam lii wane na ab yonent la gis nga lii ba mu koy wax li nga xam ne borom xam-xam yu yëggudi ñoo ko feeñal mooy gis ne ndekete ñaari niir ñooy daje su ko defee am lu mel a tàngoor lu dox seen diggante mu daal koy nal waaw pression ba jàpp niir wi mu nal ko mu daal di soppi ko mu ndox nag di tuuru waaw di tuuru loolu ku koy def suñ borom subhanahu wa taala waaw ba léegi sax tubaab yi ñu ngi ci jéem a def ay pexe ñoom it di ndeysaan di yóbbu aw tàngoor ca kaw ngir mu mën a nal niir bi su ko defee niir bi soppi ko ndox daal di daanu ñu ngi koy tàmbalee def yonent bi kan moo ko xamaloon.

0: wala ndax dafa jangone xam xam yoyu dedet kon day wone ne li du waxam wax yalla wax yalla bi xamuton lool xamne taw bi ci aw nir lay joge bu fekkon du ab yonent day def ne taw bi ci asaman surtout jamono joy nga xamne xam xam amuton danaka amuton kon wa anzalna ñu wacce waaw min al mu'sirati ci nir yi nga xamne suñ borom moy dakbe mom ko wax ci alquran ñu wacce ci ma an sajjaja ndox mo xamne day sot ndoxum taw limi jariñ njariñ li ci nek ñoral gantaxé dundal nangam kenn xamul lu ci nek li nukhrija ngir ñu genné ngir ñu saxal bi ci sababu taw wobu habban mbolim xéetu pepp yi wana baata nak mbolim xéetu gantaxé waaw taw bobu ci la suñ borom di tabarakallah genné lepp gantax yek ndaysan bay bay kadi di ci dund lo nañu diko ci bay ñeñña di dajalé ndox moma ñeñña di dajalé ndox moma bude suñ rew neew doole yi ñan taw bi mu jafé jafé lay doon ci ñun ndax day yaq suñu kër nangam waye bude ci rew yi nga xane ñom tel nañu liggéey dañu gor gor fexé ba taw bi am fuñ koy dajalé sék ko ndox momi diko défarat mu nekk ndox mu ñu jëfëndiw ak di ci roosé seen mbir nga ne mo amna ci yeneen jariñ yu bari ndaysan ndaysan tabarakallah li nukhraja bihi habban wa nabatan ak leneen lu bari xétu garab yeep rek wa jannatin ak ay tol alfafan yu tegalo ndaysan nga gis nak jardin yek toli fleur yek ñu yor ay tole banana ak yep ndaysan jardin yu rafet yo xamne ñaxma ak fleur dañuy sax yep tolo rangé wu ndaysan jannatin alfafa suñ borom bimu defale li lepp doomu adama deug lam ko fayé wala ñu bari ci doomu adama lañ ko fayé rafetut moy dañ ko wéddi nak yep bu ci doomu adama xolé wara xam koy suñ borom baye dafa wéddi lepp inna yawmal fasli naka bis bañuy takalé deug ak fenn naka bis bañuy takalé ñi bax ak ñi baxut bis bañuy atté kana nek na mi qatan abrandiw ñen ñu ñëk ñak ñu mujju ñak mu démé ci suratu al-waqi'a nena khul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum wa wallahi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neel gañ ñima ñëkkona bind ak ñima mujjë bind ñëpp dina leen dajalé ci benn rendez-vous waxna kenn duko rafé né yowmal fasli kana miqata yalla japp na ko rendez-vous bo nopi dé ko yeb waaj sa bop ko yeb wut bié ndaysan yowma yunfakhu bis ba nga xamé né dess na wal fi suri ci buftu ba israfil néñu mo koy def day wal ci buftu ba lool nak moy waluk ñaaral gi loolu bu walé luy am nit ñëpp dañuy dékk marafata tuuna ñu dik ñom nit ñi af waja nek ay mbolo fawjan jamaa nek mbolo mu bari suñ borom bu bëgge tukkal aduna day wax malaaka bi israfil neñu mu wal buftu bi ñepp de lepp rek kullu man 'alayha fan bu toge la ko sop la ko neex dali bakku bakam gogi nek ci suratul ghafiri limanil mulku al-yawma ana ñin jaay borom turi rafet yi ñu da wax naan ay bour diw presse diw le puissant nangam ñoña anañu waaw anañu ndaysan ah may na war kay tour yu ne ngay deg tour yi bak ku nek dal fex nga ba wut sa tour tour ya yalla warona mom yep jël nañ ko jox ko doomu adama yi mu ne limanil mulku al-yawma ana ga yoyu ken tondu ko ñepp ngi ci bir suuf lillahi wahid qahar mu ne mbir me man rek la ndaysan yoma yunfaqu bu deme ba ki nak wa nufikha summa nufikha fihi ukhra gane ci sarwa ndaysan summa nufikha fihi ukhra ci suratu zumar fa isaum khiyamun yanqurun nit ñi daldi dekki nak daldi dekki mom la wax fi nak yoma yunfaqu fi sur ñu daldi walat buftu be nak moy nafkhatul ba's fa ta'tuna nit ñi daldi dekki afwaja nek mbolo mu ken xam nu mi toll lor moy dekki ga wa futihatis samaa'u bu la neex nga ne wa fut nga sidda ko taari bu la neex nga oyofal ko waaw wa futihatis samaa'u wala nga ne wa futihatis samaa'u ñu ubbi asaman bunti asaman fa kanat abwaaba mu nek ay yoon neñu malaaka yi di ci jaar bispenc wa suyiratil jibaalu ñu daali wal doji yi nga xam dafa degeeroon ba tabarakallah kenn xamul nu mel bari nañu xéetu bombu yi sax buñ ko essé ci doji lañ koy door ndax degeer doj nga ay fer ak yépp ci ay doj lay joggé waaw suñ borom kérok da koy mokal ba mok fa kana mu mujju mel saraban mel lañ jënoox waaw jënoox moy ndox mo nga gis ci kaw tali bi wala ci bu naaju tangé ci mbartan yi nga seen ko defal ndox la ag do fa gis dara manam mu melne du dara kala adam melne amutone ah melne amutone ndaysan fetetet ah fa ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams waaw tool bo xam da la nat lol nga ñew mu mel no xane da mel li musta nat doy montage non lay mel ndaysan inna jahannama nakasawara jahannama day kanat nek na mirsadan di ab fuglu way mirsadan di ab kasso ñan ñoko mom mun li taghina ñeeli yefeer yi bew maaba nek ab delu way ci ñom so boba sawaro jahannama fek suñ borom wajal nako di fuglu moy diko xare ñi nga xamne dañoo bewon te reer moy yefeer yi nga xamne fofu moy nek seenu mujju di taghina maaba labisina danañu sax ñom yéfer yi waaw labisina fiha danañu sax ci sawar manam muqimin fiha ahqaban ay dir manam dir yu yag ahqab neñu dafa bari ba kenn xamul num toll manam ba abadan rek ahqa na huqub borom xam xame neñu ahqab manam moy jam huqub huqub neñu moy lan neñu ben huqub boko jele moy jurom ñaar fukki at yu tegal ñetti téméré at ak jurom ben fukki bis ta bis yi nak bis yi bis bu ci nek jooni at la ci ñun lool kenn xam na num toll bis yi jooni at la bis yoy nga am ci jurom ben fukk am ci ñetti témèr dok ci am nak jurom ñetti fukki jooni lool kenn xamul num toll leen nak lool moy ben huqub leen nak ahqaban ana kenn xamul num toll kon duñu genn sawara khalidina fiha dañ cey sax yataghina ma'aba labisina fiha ahqaba duñu genn sawara fofu rek lañuy nek ndaysan ñi ci tafsir ibnu abbas radiyallahu anhu ci suratu ammayata labisina fiha ahqaba cey ana ci ala musal la yadhuquna duñu mos duñu ñam fiha ci bir sawara bardan neexayub sedd mo xam neexayu sedd ci walu nelaw wala ci walu lek wala ci walu nan duñ ko mos wala saraba du ciaginu neexayu gennok nan waaw genn nan bu am tiafka gu neex duñ ko ci mos ah illa hamiman ludul ndox mu tang bay bax ndox mo dañ ko tangal ba ken xamut bam yam fa mana yam mom lañ leni jox ñu nan ko bu demé ci yenen sar ya sa borom mang ko fay leral xena bëggu ñu yagal fi ndaysan waaw ndox mu tang la tang lol ma an harran ana qadintaha harruhu fofu la mana yim ci tango wa ghazzaqan ak ñamutu ghazzaq moy samharir neñu xetu jibu xeyñ la bo xamne wa sawara buñ leni lak deut ak deret yi genn ci ñom ak ndox yi mom lañ la dajale ne wa sawara leefi am way ñom duñ ko mëna ñaka naan neñu ñu naan ko moy dag seeni boutit ñu ci yalla musal xetu betex ndaysan yalla ci yalla musal bu la neex nga ne wa ghasaqa comme ñun warsh ni ñi jange wa ghasaqa nga ne do sidda seen gi bu neex nga ne wa ghasaqa xetu jangeen rek yep baxna lolu yalla lutax nga faye ko ñom yeefari mu ne jazaan lolu ak fayla wifahan gu deppok seeni jef man kat toñuma len umar rabbuka bi dhallamin lil abid ñom kat lolu lañ defoon lu gëna metti ko xamne ci ndox lañ la bina ndoxum goor ndaysan spermatozoïde wala xjaan yoyu goor ga sey jigen ja mu nek ay million ben de ca daw ba dem ca nenu jigen ja mu dem ci eumbu kaybe di eumbu yalla rek nek fofa carton lu suñu borom ngay lek fofa di nan fofa ci cartonam ba mag xamo dara ndaysan dawo deg dawo gis nangam allah akhrajakum min butuni ummahatikum boba la ta'lamuna shay'an khamulen dara waja'alakum sam'a wala absara mu defal xol defal beut yo meuna xalaté nga meuna jang meuna def nangam lu ne nga gis ko ci ay kimanam wa fi anfusikum afala tubsirun bo xolé sa bop waru ca nga wol bu feyewo yalla dara lurut yalla amut jazaan wifaqan ak fayla gu deppok seen jeuf nak man toñuma len innahum naka ñom yefar yoyu kaano dañu nekkon fi dunya ci aduna la yarjuna hisaba gëmuñu won bispench hisab ci bop dañu jappana lol do am pour ñom aduna da ngay dund ligay dund de nek suuf jeexna kenen ñew dund way ñu lay dekk nak dina laaj lutax nga def li lolu mo amut kon nak bayiwuñ ko won xel ta waxon nañu gëmuñu ko nak tabarakallah wa kazzabu ñu daldi wedd bi ayatina ci suñu alquran ji ak suñu yonent bi kizzaban weddi ko metti ndaysan ta xamuñu ne wa kullu shay'in mbir mu nek ci jëfi dooma adama yi ahsaynahu tak nañ ko bind nañ ko noté nañ ko kitaban mu nek ab téré wa moy katabnahu fi lawhil mahfuz wala bok nga ne moy li malaaka yi bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi ci warsh raqibun atid wala nga ne illa ladayhi aha jëfi dooma adama yépp dañ ko bind wa wajadu ma amilu hadira dañu fekk mbolam luñu jëfoon mu tew seen kanam ndax wala yakhlimu rabbuka ahada sabaram kat du togn kenn lolou lañ xamuton nak boba nak dañu reccu nan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ay téré bi nga xamné bayiwul dara mom moy ban téré lepp suñu borom bind nako ndaysan inna alaykum la hafizin kiraman katibin yowmal khiyam nak bañ duggé ci mbugal ma ñu na leen fa zuqu muslen mbugal mi ci sawara falan nazidakum duñ leen dolli de duñ leen dolli ci sawara illa asaban lu menen mbugal mu gëna tar rek mbugal muñ leen mbugal ba metti bañ defé na fi lañ yem ñu dolli leen mbugal ma gëna raw ci sourate nisa inna kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha li yazuqu al'azab seen der bi nga xamne der bi moy yek buñ lakke ba nga xamne dañu bëgg japp ne amnañ aw kañ moy luñu yëge ci mbugal ma rek ñu changer leen benen der xam nga der bi moy yek der bi yalla defal ñu ci kaw moy yek aw metti so buñ lay piqué buñu doga jam dana metti waye danaka buñ jame rek danaka do du kéti ndaysan loolu moy ñi nga xamne dañu lankal yalla suñ borom nak fu mu leen tuddé dana tuddu ñi nangul yalla ci wét ga ndaysan dañ leen tuddu kon bul bok yalla ñu yalla musal ci ñé nañ bok ci ñi di waji ñew mo ñew andi nak ñan muna inna lil muttaqina naka aja nekle di ñeel way watandiku weddi ñi nga xam dañ doon watandiku bokale ñu doon watandiku ñaawte fi inna lil muttaqin ibnu abbas moko fele nona inna lil muttaqin al kufr wa shirk wal fawahis ñoñ de amnañu mafasan ak téxé ak muccu ci sawara ak jégé seen borom ñom day lool lañ am ala biswen ci boba ñom lool lañ mafasan muccu ci sawara ak jégé seen borom subhanahu wa ta'ala moy ak taxé amna ñoot hadaiq batay ay jardin ay garab yu neex sedd guyu wër seen dekk waya xéetu tandarma ya lepp wa a'naban ak ay raisin ndaysan ay raisin wa kawa'ib ak ay jank yo xamne dañoo toll ci seenu ñank waaw neñu moy jigen ño xamne dañoo toll fi seeni wendi yëkëti ko nga xamne magatuñu ba bind bu rafet bañ amone di dem waye doonuñu gone ba nga xamne agguñ ci aptar dañoo toll ci seen digg tar seen digg ndëna niñ koy waxe atraban doon ay mas ha doon ay mas amna ay borom xam xami neñu aljana mom fane wër ak ñatt rek ngay am nak yalla xam fane wër ak ñatt doko wessu doko jéggi do ca ñak agget waay jank yu rafet di waxane fofu lañuy toll lañ fa yalla yobbu dañ am ci aljana wa ka'san ak ay kaas dihaqan yu fess del tarangalo waaw kaas yu fess del man na nek soow suñu borom wax nako min labanin waaw min labanin lam yataghayyar soow pir fofu rek la am soow yi fo la rek min asalin musaffa lem pir ha du bok tek lem ji nga xamne commerçant yi sant djob dañ koy jaay diko rax ha dedet lem pir lay don waaw min ma'in ghayri asin o mineral deug naturel ha neena fofu la am fofu gokay nané ndaysan waaw min ghamrin lasatin li warim amna tamit sangara so xamne ci benen barab suñu borom neen la fiha ghawl sangara soso amul ak mandi waaw sik si nek sangara si fofu mo amu fa ndaysan dañi dind lepp ndaysan wa ka'san dihaqa ay kasi njari so ak lepp rek ma nga fa solo ci li nga bëgg rek ma tasahil anfus lepp lu sa bakkan sop rek ma nga fa waaw ndaysan la wax ci hadith ba ne aljana xewali fa nek beut musuko gis munuko gis mukk xaw lamiñ munuko tuddu ci ak niral ndax yi ngay deg ñu la kay wax yep nan la nang lolu niral la rek dañuy xam nga lem ñu jox la message ci lem ngir nga mëna xam waye ya fa nek yoy da naka ma nga le amul tour waaw suñu borom ci suratul baqara neena wa aljana buñ leen andile ben pala wala ay fruit buñ ko lekke ñu andi leen yenen dañ nan yeen li ngeen ñu joxon legi ñu leen dedet dafa nuro ni ci jëm waye amul ben bu bok amul dara lu nga jox aljana lu bok lu xam dafa bok dedet كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ها رزقنا ووتو به متشابه دانيو نورو ني تي كاو رك واي بوكوني ها جولا بوم بو خونخ ني اندي لاله بنن بوم بو خونخ غاني بي ليكون ناك ني لا نيامال خول اك بوكو نيامي مو ملني بوكوت اك باي دارا سي نيهاي غنا نيه رك يالا نفا يالا يوب لا يسمعون دونو ديغ نيوم با اجانا يالا نتي يالا بوله بوله لين تي فيها سي بير اجانا لغوان واخي نين ولا كذابا du tiaginu ak weddi waaw bu la nexe bañ ko sedda nak ci yenn njangeni muy wala kizaba du tiaginu moy aw fen rek ayssan ken du nek aljana ñu lay critiquer fi lele nga wax sax wax borom ñu la lay wax deug nga am aw nakar lol aljana wara sofa am nakar wala ay rumeur ay tuuma ay waxi larax waxi chaahan dedet lolu du fa am lahwan bo debé ci waqi'an wala ta'sima fi min wala kizaba do fa deg lolay nakari da do fa deg lolay nakari lol nak suñu borom lutax nga defal ko wa ajal mun jazaan ak fayla de wa jazaan ab fayla min rabbika go bayiko seen borom ataan di ab yolit nak muy toyaba jo xamne man ma len ko may hisaba go xamne gu doy seuk lay don wa ak fayla faygi moy lan moy ñom dañu jëf lu baax ta ku jëf lu baax ñu fayla ben waye nak amna xewul suñu borom ak may gu ci rek may gi moy fukku fuk yi liñ la fay xam ma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ku def ben ñu fay la fuk di la ci ñewat sax ci firi mu gëna yaatu ku def ben ñu fay la fuk dedet ben lañ la fay jurom ñent yi loolu teraage suñu borom la suñu borom ëppante nak nga diko jox ben mu la koy dello dedet mom daf lay fay ci tollu wayam yow da ngay def li nga man sa tollu way ben bi moy sa neew doole yow jambi jurom ñent yi mu la ci tegal nak loolu moy ak mbaxam ta lol niral misal rek la waye epp na lolou misal la lol nak suñu borom man jaa bil hasanati neewul ku def ben ma fayla fuk dedet man jaa ku andi wa yowma la hayam ku fa andi ben lol nak jefena manam jef ndax jef ju bax lu ci epp day yaquwat waye rek ku jef ju bax sam ko yaquut ba nga dem yowmal khayam amulo kenn bor ba war ko fay muy nax say koko su boba nak ben bu meena don ñu fayla ku fuk waye fi jëf ju baax fexé ba do yaq mo jëfé ndax jëw salaamiñ do ko té wor lek alali jambour dugg ci lu so yon nekut ñaaw ndortu xébaaté loolu mo koy yaq waaw da nga yew ci fajar ja jang sa alquran def say salatu ala nabi def liñu def lu baax lepp ndaysaan genn sa kër ndaysaan rombu am jobeen buy mar loxom rek nga ni waji ni fokalé rek ñu daal di jël alquran ñaka jangoon lepp jox ko jobeen bi ndaysaan yowmal khiyam boba andi woko lolou dang ko ñak ndaysan wala nga ko ñew ne la señ bi do ma dimbali ci nangam nga gantu ko bonap mo won la ginaaw nga nan ni rek lañuy def fonkol mu gum jëm tool ni du liggey day tapale nang ordonnance bi li lolou sa yonekku ci donte amna ñuy def lolou waye ki mom xamoo ci dara bo amé jox ko boko amut gantu go xamne na and ak yermane ah wa nang mako jéggel man xana damay doga genn nangam bul ci commentaire lo xamne dañuy lek sa toyaba su ko def ñu daal jël sa mbolam salatu ala nabi jox waja waaw wala ben yalawan kat ñew ah doñu dimbalé nangal nangal ah ñi ni rek lañuy def dañ koy nané sangal dañ koy def nangal def ci commentaire bo xamne ñu daal né ciuxet xasiré ya nga jangon yépp daari jox koka ah bu yagge mo tax ñun bis bi liñuy dugg ci lu suñu liñuy jëw dugg lu suñu nekkut diw nangam ah ndaw si day taxawalu nangam mom fune lay dem dugg ci lola lol dang ko wax commentaire surtout bi internet xewé nak nga xam na lay yone dara nga commentaire pour yow dara neeku ci ah la xaw day war de kon suñu borom neena ak fay la ci jëf ju bax jañ defoon waaw ya mo lay la wax jasa'an bima kanu ya'malun dama leen fay ci lañ defoon waye nak neexal ba ca teggu nak moy jurom ñent yem lañ ci yokal ndaysan rabbus samawati wal ardh yalla mi nga xamne moy borom asaman ak suuf o ma baynahuma ak la nek sen digeunte lol nak moy boy jang warsh koko mum da ngay istina da ngay sos kon mubtada lay don rabbu ngay jang rabbus samawati wal ardi o ma baynahuma rahmanu ngay jang yow warsh waye nak bo demé ci hafs ak yeren riwaye ñom rabbi lañuy jang rabbis samawati wal ard o ma baynahuma rahmani lu waral lol ñom dañ koy xataf ci min rabbika xam nga bi nga ne jasaan min rabbika ak fayla gu bayiko sen borom seen borom man moy rabbis samawati wal ard ñom dañ koy xata fofu boko xata fe nak dang koy xafab ki mom asaman ak suufi jurom ñaari asaman ak jurom ñaari suuf wama baynahuma ak la ci seen digënde ci ay mbinde fek ay yu yeme ar-rahman moy aji yereme ji wala ar-rahmani la yamlikuna mbinde fi duñu am minhu tuke ci yalla khitaban genn waxante moy genn wax ci di jema ramu kenn wala ñu jema ñaanal kenn intervention ludu ci ndegalul sun borom yowmal khiyam kenn du am fitu wax wala muy wax lenn lu mana don ludu suñ borom subhanahu wa ta'ala dakoy dako ci jox ndigal waaw amna ñu ne malaaki la amna ñu ne malaaki ak ñepp ci lañ bok waaw ibnu abbas khitaban nena kalaman fi shafa'ati hatta ya'zana allah lahum ludu yalla de len ko digal yawma yaqumu ruh bis ba nga xamne ruh dana jog ruh moy kan amna ñu ne jibril nazala bihi ruhul amin ruh mo wacce alquran ci yonante bi lolu amul werante amna ñu ne ruh am minef la mo xamne dafa reey ba nga xamene aras rek moko gëna reey luddul aras mo la upp bis bu set dana sabba yalla fukki fukki junni ak ñaari sabbal sabbal gu ci nek yalla dana ci bind am malaaka mo xamne day jéggulul jullit ñi ba yowmal khiyam genn sabba gu nek te bis set dana def fukki junni ak ñaar ba yowmal khiyam amna ñu ne ruh dal ay mbindef lañ yo xamne ci malaakai lañ bok waye dañu mil dañu yor jimmi dooma adam am ay loxok ay tank yalla nak mo xam yawma yaqumu ruh ala kula jibril ñu bari neñu moy jibril bes ba nga xam dana taxaw mom jibril waaw wal malaika ak malaika yi ñom ñep safan def ay sapé bo demé fenen neena safan safan sapé neñu wër nit ñi ak jinne yi bes bobu dara tar lol la yatakallamuna duñu wax ñom mbinde fi illa man lurud ko xamne azina laho daf ko jox ndigal ar-rahmanu yalla waxala tayit buy wax mu wax sawaban ak njub muy wax luñ ko wax lo ken du nan ken ku mana don da ngay xaar yalla jox la ndigal nga wax waye do saña jek jek wax ibn abbas waxala sawaban mu ne waxala yani la ilaha illa allah mu tuddu batub sene mbollem ku yaram dañ lay jox ndigal ngay dogo juk waye do tepp tepp di ram tayit dañ koy jox ndigal tayit kañi ramet day fekk momit mu def effort sa borom neena dalika al-yawmul haqq waaw lolu moy bisub deug ba ngi non de waaw bisub deug ba ngi non de bokut ak aduna nga xamne da ngay lejeenti ba genn ci dalika al-yawmul haqq faman sha'a motax ku mu neex te mu am xel ittakhasa day japp ma'aban ab delo ay ila rabbih jëm ci boromam ku nek wutal ab yobbal boy dem ci sa borom yobbal moy diine islam yonnante bi alayhi salatu wassalam ak sunnam ak njangalem ga yu baxé waaw bude sa yobbul bop nak moy tawhid wetal yalla koku mo la meuna muccu lo bis penj bul bolé yalla ak dara inna anzarnakum nun dey xuppu nañ len nak suñu borom neena yeferi xuppu nañ len tel nañ len avertiser nak waaw inna anzarnakum ñi ngi leni xuppu ñi ngi leni tele yegal azaban khariban ci mbugal mo xamna soretut mbugal mu jégela ndax lepp luy ñew dafa jégel waaw kullu atin rak qarib lepp lo xam mi ngi ñew koku sori wut boko mo sori wut xana kay lu ñewut waye lu ñew rek sori wut kon tel nañ leen avertiser ci la fay xew te agguñ fa ñaari kurel ngi nonu acca bok tan leen kurel be nga xamna ño yore xewal gi man na nek gem yalla wetal ko ah bu ngeen tané ba ca dess nak kon tel leen ñi ngi leen avertiser ci leen fi nara fek inna anta hazaban qariba lisan bis bobu yawma yanzurul mar'u bis ba nga xamé nit ki dana xol ndaysan ma qaddamat lamu jefon yadahu yari loxom moy lamu jefon min khairin aw sharrin bis ba nga xamé nit ki ngay julit muy julit muy yefar dana xol lam jefon ci aw yiw wala muy ab safan wa yaqulu mudali waxna al kafir yefar bi nga xamné mom lu band la jef ne ya laytani aka nekhon kuntuma nek turaban di suuf neñu suñu borom bu atté bayima yi ndaysan su ko defé bayima bi mbeukon ke ñu dindi be ci ñu mbeukal manabi suñu borom da leen def suuf rek man da leen def ñu nek ngelaw na ñom duñ du gaaj du jugu sawar yeufere rek ñeelen lool waaw ñeelen lool daal ne ya laytini kuntu turaban man suma yego sax suuf lay nek wala bayima yi nga xane ñom duñ duggu sawar duñ jek mbeukal duñ def dara waaw ndaysan kon lool moy sar wi suratul nabai lepp lu ci jup ta leer ci mbaxuk yalla rek la lepp lu ci deung ta manki ci firi badi ak maana yi ak tafasir yi loolu matatik doomu aadama la. Yalla yalla jéggal ñu ko. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm Heliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
2: yen mbokki senegal rawti na dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeegu xewala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci cartonu yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak liko wër te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaaxna ngir solution bi

0: taala mu daan defe mooy liggéey ak jaamu yàlla. Te loolu dafa am solo day baax di ko andiwaat. Su ko defee ñi nga xam ne dañ caa toll war a xam ni lu ñu roy la ci Sëñ Touba maanaam liggéey boole liggéey ak jaamu yàlla. Ndax noonu nga ko waxee léegi yàlla la ñu yaakaar ci mbay waaye desul yaakaar am mbay. Loolu day lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel ndax sunu borom subhanahu wa taala lim nu digal mooy nu jaamu ko waaye lim nu digal mooy nu liggéey. Waaye kon liggéey bi wurta yàq jaamu gi waaye jaamu gi wurta yàq liggéey bi. Loolu di lu am solo Sëñ Abdou Khadir daan ci jàngale njàngale moo xam ne njàngale mu matale la ndax da ko daan wane ci ay cëram ba mu làgg ci. Waaye mu doon koo xam ne waxtu bu nekk ci jàkk la ko daan jullee. Defe naa kon ñi nga xam ne moom la ko Cheikh Mamadou Mountaha fàttalee bu yàggul te mooy nañu dem di julli ji julli juróom yi ci waxtu yi ci jàkka yi defe naa loolu kon ñu ngi koy royee ci wajuru mu tedd woowu muy Sëñ Abdou Khadir Mbacke yàlla na suñu borom taas ci barkeem te yokk ay leeram. Waaye noonu nga ko waxee muy koo xam ne dafa taxoo woon ak magam yu baax yooyu muy Cheikh Mamadou Moustapha ba ci ki nga xamante ni moo fi mujj di Serigne Saliou radiallahu taala anhu. Te li koy firndeel mooy doomam yu tedd yi ni nga xam ne noonu lañ taxoo woon ak Serigne Saliou. Waaye Sëñ Abdou Khadir doonoon koo xam ne dafa fonk lool sunna waaye fonk lool Touba nag dëkk bi di Touba ndax li ciy firnde mooy nettali boo xam ne Serigne Fallou moo ko nettali defe naa tasaaroo na ci médias yi mooy boobu nga xamante ne koor a ngi waaj a jot te mu waaj a jóge Njaareem di tàggu magam ju tedd Cheikh Ousmane Karim daal di ko damay dem woore ju Touba mu ne ko waaw jaamu yàlla de baaxee na fu ne waaye sakkane na Touba mu daal di wax ni man lu sakkan lay wër masa allah. Loolu taxal na mu gën a bëgg Touba. Waaye kon foofu dañ lay bàyyi rek ñu ñëwal nu ci diggante Serigne Abdou Khadir Mbacke ak ay bokkam mooy magam yu tedd yooyu waaye diggante Serigne Abdou Khadir ak l'islam waaye ak Serigne Abdou Khadir dëgg ak ni nga xamante ne noonu la fonke woon waxtu juróom nag ak ni mu taxawee woon nag ñaanub Serigne Touba googu nga xam ni Serigne Touba radiallahu taala anhu moo ko waxan te mooy wajalu da ban maskana taallumi wa mudial fikrati wa tafahumi ak wajal ilahi maskana Touba abad mislas niha bi jaayi xayri man abad ak nu mu ko waxee te ca baytu mat bu fawsani yo jamaatan tuqim wal tusbitan fihi jamaatan tuqim assalawaatu alxamsa daban ya hakim. Yooyu yëpp di bayit yoo xam ne Serigne Touba bi ñu ñëwee da koo rampali ba mu fees dell. Loolu nga ñëwal nu ci incha allah.
1: Waa jërëjëf Sëñ Koso. Sëñ Abdou Khadir moom dafa nekkoon koo xam ni liñ naan jëflante ci wàllu mbokk daf koo fonkoon lool tàmbalee ci Sëñ Mouhamadou Moustapha ndax bi fi Serigne bi jugee daf koo jël def ko muy kilifaam ba wax nañ ñi moo ko digaloon mu sanc bi mu ñëwee Guédé waaye mu sanc dëkk muy Baghdad yooyu yëpp ci ndigalam daalul wuuteeg moom ci dara ndax def gi mu ko defoon mu nekk kilifaam. Leneen li ci topp mooy digganteem ak Cheikh Mouhamadou Moustapha lu bëri Cheikh Mouhamadou Moustapha daan na ko ko defal maanaam ci ay teraanga ak yu bëri bëri na ci jàllaabe yoo xam ni Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko daan jox Serigne Abdou Khadir. Mu daan ci teg naan Serigne Abdou Khadir dama koo bëgg lool ndax daa niroog Sëñ Touba ci ndax Sëñ Mouhamadou Mountaha yàlla na fi yàgg tawér day wax ni Sëñ Abdou Khadir maanaam xaalu Sëñ Touba buñ soppi jëmm moom la nga xam ni am na loo xam ni du ak farru waaye ak jagle la nga xam ne xaal googu lañ soppi ak jëmm te mooy Sëñ Abdou Khadir. Leneen li ci topp mooy noonu la ko toppee Cheikh Mouhamadou Moustapha ba nim fi nim ko noppee gis mu takkoog Cheikh Mouhamadou Fadal def ko moom it kilifa ndax sakkaloon ba ci këram gi nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mouhamadou Fadal moo ko ci dox ndigal daggal ko ba ci am na teen bu ne ci biir miiru jumaa ji ñu naan teenu Sëñ Abdou Khadir. Loolu lépp ci xilaafu Cheikh Mouhamadou Fadal la moo ko defal utaloon ko fa ñaari néeg yoo xam ne ndokk la tudd ak kersa daan ko alxamis gu ne del ñëw Touba bu fa ñëwee daan na fa fekk kuñ naan Sëñ Modou Diop Massamba nga xam ne lu bëri da ko daan waxtaan ak Sëñ Abdou Khadir ci digganteem ak Sëriñ bi ndax Sëñ Modou Diop Massamba daa fekk woon jamonee Sëñ Touba Sëñ Abdou Khadir daan ko waxtaanloo moo tax bëri na ci waxtaan Sëñ Abdou Khadir da daan wax naan bu meetalee xista ba noppi daan ni loolu de maa ngi ko jëlee ci Sëñ Modou Diop Massamba nga xam ne ndokk ak kersa fi ko Sëñ Fallou daan dalal foofu la daan nekk. digganteem ak Cheikh Mouhamadou Fadal tamit njabootu Sëñ Fallou gépp Sëñ Fallou ki ko doyoon ci njabootu boppam ci wàllu diineem mooy Sëñ Abdou Khadir ki ko doyoon tamit ci léppam rek mooy Sëñ Abdou Khadir ndax njabootu boppam ku ci mësaan gane jamono Sëñ Abdou Khadir lay woo mu tuddal ko ko wàllu diineem ak lépp Sëñ Abdou Khadir ndax bis li ma wax sànq ni nee na Sëñ Abdou Khadir bégum Serigne Touba la waye dafa mësa wax kenn ci kilifa yi togo mom dan niko serigne abdou khadir du ci goné yi de ca mag ñala serigne fallu moko dan niko du ci goné yi de ca mag ñala lolou moko sédé won ci mom momit fonk ko lol jox ko ciir manam di xolé ci mom serigne touba ngir ni taxawayam ak ni mu melone ak ci leppam ba ci bo ñewé ci digënté ak serigne abdou khadir mbacké serigne abdou khadir ñom ñaar serigne abdou khadir daan wax naan mok serigne abdou khadir li ñaan gop ak aller la ñom ñaar ndax ba ci khilafam lepp lu jëm ci walu diiné serigne abdou khadir daf ko fétélo serigne abdou khadir manam mu yoré ko ba non lañ me nga xamni jaxaso gu doy war ba ci belal touba belal jakam jek lepp serigne abdou khadir moko tijji bim ko wolo bim ko tijjil jakam joju serigne abdou khadir bim salmale serigne abdou khadir dafa jël micro bi wax ni julli ji de kep ku ko fekke suñu borom dam na sa khalifa bakkar
0: neysal fala ci belal
1: wa bis dako dan ganesi bis mu woko niko maangi ñew serigne abdou khadir woko niko maangi ñew
0: neysal
1: wax nañu Seigne Abdul Ahad dafa sol dalam di wër ci kër yi nan len wajj len Seigne Touba dafi ñew
0: alhamdulillah
1: xamni non la ko fonké won fonkel go xamni daanuñu wut uppmenté ci dara mok Seigne Abdul Khadir Seigne Abdul Khadir bu daan joggé Touba daan dem dëkkum bobu di Baghdad wala fu melni Busan faaw mu dem Seigne Abdul Ahad Mbacké niko ma ngi dem taggu ko xamni daan ñu uppmenté ci dara leneen li ci top walu soxna yi ku bo jele ko melni soxna Aissatou Gawal mom digeenté bi Seigne Abdou Khadir dafa ragné ko won ba ñepp xam ko
0: ndeysal
1: ndax Mercedes yi nga xamni Seigne Diouga Kébé dañ nako sédélé ñëwul Seigne Touba gi bim exé ci Seigne Abdou Khadir soxna Aissatou Gawal Mbacké daniko ndax Seigne Abdou Khadir amna
0: ndeysal
1: muniko wa amna muniko kon man jarul nga may jox ndax koku lu mu am sama alal la
0: ci yalla
1: soxna Aissatou Gawal manam aljuma june dan na dem barabu Seigne Touba ziaré ko te bu dan dem barabu Seigne Touba auto Seigne Abdou Khadir lay dugg
0: ndeysal
1: dem ziaré ji lolit bis amna lu ci xew da ziaré ji barabu Seigne Touba ba nopi ni chauffeur bi demal ma ci Seigne Abdou Khadir nañ dem Seigne Abdou Khadir bin demé sohna Sougawan ñew Seigne Abdou Khadir niko serigne bi da yobante na ma ci yow Seigne Touba
0: toy
1: bobu ci barab bala jogi
0: ndeysal
1: Seigne Abdou Khadir da melni ku defarat togam dan niko lu mu wax muniko serigne bi neena beg na ci yow lim beggon lepp yaangi ci te lo beug aduna ak alakhirah dina lako defal
0: ci beg na ci yow
1: waaw manam serigne touba dafa beg ci serigne abdou khadir ndax neena limu beggon lepp yaangi ci te lo beug aduna ak alakhirah dina lako defal neen bis wowo serigne abdou khadir lum xol ci keul gi mu rafet da xana li baxna ci soxna ci de ñu ko mun yobul len ko xamni bis wowo dañuy ron di yobul soxna ci ba nga xamni ke man la soxna Aissatou Gawal tamit daan sédé ci mom yo xamni nit bu ma saan ñew ci mom soxna ci bu ko laaje ba xam am nga sëriñ mu ne ko amaguma sëriñ da demal Seigne Abdou Khadir mom de sëriñ la mom
0: té
1: nga xamni donte am na kilifa yu tok ci jotaay bi da nan ko demal Seigne Abdou Khadir mom de man na sëriñ mom nga xamni ku ko téelo na bay xel la aljuma june daan na ko super bo xamni mom soxna Aissatou Gawal da koy defar bam yek def ci ñam djel ben kamil tek ci kaw super bi kamil bobu sak aljuma ak super bi Seigne Abdou Khadir directement lay djem
0: parce
1: que daanul nangou ko djegge super bobu non amna ko massa djemu ju massa mel ko sok ba lal ko wa xnañ ni soxna Sougawan dafa tang ci mom djer nga xamni bis bobu mom la kay nopeti def nga xamni non la ko soxna Sougawan fonké won daan sédé ci mom ba bayani Diop Seydina Ali Diop ñu bari xamnañ ko yalla nako suñu borom mo aji won ren yalla nako suñ borom nangul ajgi lin nan hajjul mabrur laysa jazaha laha siwal janna nga xamni ajgu ñu nangul li paye moy aljana ak mbolam ñifa demon daf may netali ndax mom ci soxna Sougawan la yaro
0: sala nek
1: neena bis mo len doon leral lu bari ci Seigne Abdul Khadir soxna si di len leral ndax amna yo xamni du waxe tele waye egg nak ñom ti ñom ni len neena dem na ba gi sutuñu jëmam waye mi ngi nan len kenn do Abdou Khadir mom soxna Sougawan nan kenn do Abdou Khadir kenn do Abdou Khadir nga xamni ci ay jëfam ak ni melone digënté ak soxna si waye jëbotu Seigne Touba gep nga xamni ba ci Cheikh Saleh Mbacké amna Serigne Abdou Khadir moy señ jilu mu señ sadu sabab bi moy señ bi da fo gané ji won fofu ci gor muy daara ji mu jëk sañ ci mom señ sadu 1934 ci la señ jilu mom gané jamono mu tuddé ko señ abdul khadir nga xamni ñom ñaar dañoo jaxso won ba ci bo xolé njabot señ yang koy juñju sank njabot señ abdul khadir ñi jaxaso njabot señ sadu fimna ni bokku na ci ki gëna xam manam ki gëna jaxaso Serigne Salif Mbacke nga xamni da xam ci mom lu bari muy Serigne Moustapha Sine bokku na ci tamit ñi ëpp liñ joxe addie Serigne Salif Serigne Moustapha ci la bok ci sotu Serigne Touba yi nga xamni Serigne bi da daan jaxso mom lu bari wax nañ ni timis bu jotaan daan nako wol daan nañ nek bay 3h du matin wala fajar mok Serigne Moustapha lool nak mi ngi tambalé Serigne Abdou Khadir da len daan wax naan de len ziaré ci Serigne Salif ndax day yok passif
0: day yok passif jaxaso won ak njabotou serigne touba gep lako tambale cheikh moustapha karim bi nga wax ci am solo gi nga xamni andi nga ko ci waye ni nga xam non la jaxaso won ak cheikh mamadou fadal te lolou defana ni firnde ji ñu bare bare ñu yor ay beut yu gis nañ ko ba ci serigne bassirou mbacke mi nga xamanteni tay ci yoonu mouride mo yor kaddu yoonu mouride defana mi nga tambale won ci njabotou serigne fallou bi te moy serigne bara mbacke mom serigne fallou lola di ciosan lo xamni naka jek ci serigne abdou khadir mbacke la tambale won waye mu doylo ko ci leppam rawati na lepp lu jëm ci diine mo xam tuddu doom yi la mo xam julle neew yi la mo xam lu meena doon rek serigne abdou khadir lolou mom yalla dogal na ci keur serigne touba moko yoron waye mu doon imam yi lolou di lu am solo lo xamne doyna seuk rek mam abdou assis da bax nga xamni bu mu ñëwé touba ndaysan ngal gu neex gog nga xamni tay yoonu murid tuddu ko fatte waye dama xamni sax l'islam du ko fatte muy alaqa bu am solo bo xamni de nga ñaan yu am solo yoy mu ko ñaanal waye de nga séré yu am solo yoy mu ko sérel té lool liko waralal moy ñom dañu dégg ay suñu borom yi ba paré diko jëfé manam diko jëfé moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ak innamal mu'minu ikhwatun fasluhu bayna akhawikum nga xamni ñom jappu manam agguna ci diko jang rek beet yi nonu ay yi nonu waye dañ ko doon jëfé ba ku leen gis ci seeni jëf yiin ak seeni waxin ak seeni jikko waye Serigne Abdou Khadir nak ku ko wax jikko day melni jikkom nak ci la doon womat nit ñi ndax baat biñu wax mu al istiqama bind na ci ab téré waye daan nako tikki lu bare bare muy ak njub waye digënté Serigne Abdou Khadir ak talibé Serigne Touba yi ni mu fonké won talibé Serigne Touba ni mu fonké won Serigne Touba waye ni mu fonké won nak lu melni ab deul lu melni ab deul ni nga xam na lako fonké won kon nu bayila rek nga ñëw fofu waye ci mbeurtul waré ndax li ñu déssa ciokt bari wul ci ni nga xam ni nak ndaysan diir bu gatt bu mu ñor khilaf ak Serigne Touba gi digënté bi nak ni nga xamanteni non lako doon doxale
1: wa jërëjëf muy ab deul Serigne Abdou Khadir dañ ko soxla waat jamono ji ngir rendez-vous nim ko fonké won bo xolé fimné ni bo waré dajalé ni nit ñi 5h 17h da nga nan leen 15h nañ fa dajé ndax ñi déglé ab deul ak ñi war su wuyu deul bi ñom respecté wuñ ko wajaluñ ko pour def ko li ñi tuddé heure sénégalais Serigne Bahar ku fonkon ka dom la lu melni liñ nan aljuma ci juma ji nenañ otam bi ngay jëk seen kenn du ni nañ xaar imam lu melni tabaski ba qualité otam bi ngay jëk seen ndax Serigne Gédé mi chauffeuram nenañ bu waxtu julli ma sadjor lu melni tabaski wala qualité bu déssé fukki mi da nan Serigne Gédé talal wéñ gi ñu dem bu ko Serigne Gédé bu ñëwé ni ko Mbacké mom de xana xawna ter lool mu ñu len wéñ gi mëna paan yéxu doxi te wo nit ñi bañu ñëw nga doga ñëw lool bokku ci fonku ab deur te man duma wuté ab deur manam dafa fonkon kaddom bokku na ci jikko Serigne Abdou Khadir ñi ko xam moy deug fonku kaddom lum la wax rek nar nako lool nak wa awfu bil aqdi innal aqda kana al mas'ula nga xam ni kolere suñ borom daf koy laaj waye dajale nit ñi ba nopi mujjé ñew lool day feñ ba ci liñ nane jamono ji ba ci armée li dañuy wajal neew lu melni war ko julé 11h dañ fay tok danaka ba 1h wala waxtu tisbar te di xaar kilifa Serigne Abdou Khadir dafa fonkon rendez-vous waxtu wam ni la ci lay ñew rek bo ñewé di nga fa fekk kon non la ko jappé won walu imama tamit ginnaw bi fi Seigne Fallou jige 1968 ba nim lako ci suñu bëtt mom Cheikh Abdoul Khadir mo daan jité juma ji jenn yoon la fi mësa wuté ci juma ji muy 1976 bimu démé Makka nga xamni mi ngi dem Makka le 8 novembre 1976 ñibi ci le 14 novembre 1976 juromi aljuma yoy fekk ko Makka le Seigne Abdoul Khadir mësa wuté ci juma ji ginnaw bi moy benn bi nga xamni al khamis gi mu fato taw mi ngi wacc wa mi am wuyji suñu borom al khamis yoju aljuma tijjul gaaw diber yi ci la wacc ab liggey nga xamni fonku ak jullem ba ci lim gëna bëgg sax ci la wacc liggey muy julli ci bir julli la Seigne Abdoul Khadir wacc nga xamni torondom bu ñaan Seigne Abdoul Khadir ak Seigne Djili Touré ñoko fekk ci tayé gu jëk ji dara fa la noppalo wacc liggey li gëna bëgg ci la wacc ab liggey manam aljuma joju la wuté luddul loolu moy jité ci jumaa Seigne Touba ji ci diiru ñaar fukki at ak ñett mokay jité ci jumaa Seigne Touba ji loolu nak am leneen lu ci feñ bo bindé baatu jakka jiim gi ñett la lay jox kef gi ñaar fukku muy 23 moy baatu jakka 23 ans la Seigne Abdou Khadir jité ci jumaa ji musul wuté luddul bimu démé Makka ak aljuma joju nga xamni loolu lepp day wone wat liñ doon wax sank ni fonkub sunnam ak ni melone waye dimbalé digënté ni ko junjé sank muy talibé ak jabo Seigne Touba ñaar yi fu mu mësan am ci yoonu mourid xal yépp Seigne Abdou Khadir lañuy dem muy ku gané jamono ak ku fi bayiko ndax da mënoné dimbalé xeyna bis bataay sol dal boto bi ubbi ko xamni da ko mëson defal teraga go xamni jamono joj do téléphone nan ko diw wacc na wala nangam day ubbi rek ak botam yi dal ni wo len ma Seigne Djili Touré Seigne Djili Touré bu ñewé mu ne ko débal ma ci baré bi nga lajël ma diw doomi diw ne la nañ ma ne
0: ci né
1: bu ñewé ak bodi jullé ko dimbali ko ndax kum jullé nga dem aljana loolu kenn waxatu ko bimu ko bu ko jullé ba nopi mës na wax Seigne Djili Touré niko Djili Touré xana xamoo képp ku ma jullé bu ma la kay di dugg ci bamé bi damay jakarlo ñom
0: oui ça
1: nga xamni lolou mësna ko wax Seigne Djili Touré nga xamni ñepp mom lañu mësaan yaakar ci walu julé ak néw ñepp mo lañ ci doy kilifa lu mu reey bu fi bayiko Seigne Abdou Khadir lañuy jëk xalat ngir taxaway bi ak ni melon ndax lolou Seigne Touba moko def ci mom walu ñaan tamit non la ton dimbalé te julé néw xamé ci kuy talibem ak kudul talibem ndax mom jëmmé doomu adama wala khad karamna bani adam manam jëmmé doomu adama le Seigne Abdou Khadir fonkon ndax dan na julle nit dem len armée lo xol lo diw doomi diw diw buñ newe laaj ay mbokam dañuy jaxlé ndax mën nañ ni bu doon walu jokk ci mom du buntam ci Seigne Touba waye mom xol ci lool lepp bis jugé na fi and ak Seigne Djili Touré ci walu ndimbalam da ran dimbalé ci zahir ak ci batin néna duggu ci sahar am jëm ju koy xol dan ni ko ténga ñew tok mu ni ko baxna Seigne Djili Touré ni ko mbacké mom dé da am ci yow yéne lool té nga dem tok Seigne Abdou Khadir tok waye Seigne Djili Touré né lim tok ci sahab bi lepp Seigne Abdou Khadir mi ngi xol jëm ji biñu waccé Seigne Djili Touré ni ko mbacké dama la gis ngay xol jëm ji mu ni ko dama ko bëgg xamé ba dimbali ko nga xamni baatu dimbali ko mom dafa néwon ci mom
0: xalé ci mom
1: wax nañ ni magal amna magal go xamni mouride di niñi né ci wañi ñak nga xamni xidma gi ñew taxaw ci buntu bi dal ni gis na len japp na len te dina len dimbali ci nga xamni lool da ne won Seigne Abdou Khadir ñaan tamit bu la ko mësan defal doto demat fenn di sakku ñaan ijaba ñepp ma sé won nañ ci jamono ni Seigne Abdou Khadir mom moy ki fi upp ijaba
0: ci
1: bo xolé ci ay photo dem na ba benn loxo lay talal yalla benn loxo
0: ci
1: ndax firnde gi tamit kuñ nan Seigne Am Sato Sall da amone jafé jafé ñew Seigne Abdou Khadir jaxlé lool niko man de da am luñ may tuumal te jaxle na ci lool ma ñewon ci yow sakku ñaan Seigne Abdou Khadir niko na nga dalal sa xel ndax de man mi de ñortu na ni luma ñaan yalla dina ko def
0: way sal
1: lool nak da am hadith bo xamni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ndax nim fonk yoon sunna lima ni man do bi sax daf ko doon matale waxuma lak sunna yek faratay suñ borom day wax ni ci bop hadith bim nan man aadan li waliyan faqad azantuhu bil harb kep ko nono sama ben wali man yalla declarer nga ma guerre
0: ci
1: dal ni wa man taharraba ilayya abdi bi shay'in ahabba illa mimma aftaratu alayhi nga xam ni wa ma yazalu abdi yataharrabu illa bi nawafili xata uhibbahu. Nee na man yàlla li ma bëgg ci sama jàmbi li ci jiitu ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mima aftaradtu alayhi mooy jafe samay farata ba noppi. Ginnaaw bi jàmbi jafee samay farata ba noppi wa ma yazalu abdi yataharrabu illa bi nawafili xata uhibbahu. Bu sàkkalee boppam nag jëf joo xam ni daf koy jëfal boppam lu mel ni ay nawafili kaanu isa tarkal red mahsawin min alxalal min arbab almusibati nga xam ni bi sëñ bi di wax ci xoqal bu kaa naan yaquduna tarkal red mahsibahin min alxalal min arbab almusibati nga xam ni dañoo sàkkaloon seen bopp ay dog yoo xam ni lu mel ni nga ni dogub alquran bii laay jàng bis bu ne wala werd bii laay def wala nangami jaalibat wala ma fatul bisri laay def loolu loo sàkka sa bopp. Boo ko saxalee nag xata uhibbahu yàlla nee na damay dem ba bëgg jàmm ji bëgg ko nee na bu ma ko bëggee nag kuntu samahu llazi yasmahu bihi
0: doon noppam
1: may nopp doon noppam yi muy déggee sëñam duxaar daa nekkoon foofu wa basarahu llazi yubsiru bihi
0: gis
1: maa bu nekk gis-gisam bu xoolee man maa xool wa yadahu llati yabtishu biha nga xam ni nekk loxo yi muy laalee bu laalee man maa laal bu jàppee maa jàpp wa rijxu llati yamsihu biha waaye bu yëkkatee tànkam dox jëmm jooju man yàlla maa dox waaye lim ci teg wa in saalla nii laa utiyannahu te saa yu ma tàllalee loxoom ñaan man yàlla ma def ko may ko wala in istaaza nii uizannahu saa yu ma musloo rek man yàlla ma musul ko. Loolu nag fonk gi mu fonkoon nawaafil ak daan ko def ba ci boo xoolee bi mu demee Màkka dañ ko doon yërëm ci at gi ndax ni mu tuutee ci zaahir moom sëñ Abdoul Khadir nee nañ Safa ak Marwa sax biñ koy daw biñ koy dox nee nañ dem na ba yegg ñoom xaajalaguñ ñi mu àndal nga xam ni man doo bi Màkka nee nañ daf koo matale sunna yi mu col-colol ko col-colol sunna yi kon farata yi moom matu la wax
0: nga
1: xam ni looloo waraloon
0: masa allah kon sëñ Abdoul Khadir da daan col-colol ay sunna waaye kenn waxaaliwul farata ya kuy sor solal ay far ay sunna moom farata ya jërul di wax macha allah yàlla na ko sunu borom fayal ñu ngi sant bu baax a baax macha allah ni nga indi waxtaan wi am na solo lool xam naa fi ñuy jeexale rek tëje ndax waxtu wi jeex na tak di sant ak gërëm bu baax a baax bokk yi nga xam ñu ngi ñuy topp nag ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy topp bu baax a baax ci YouTube bi ak ci Facebook bi soxna Batoor Guèye aji maa nga fële ca Maghrib Maroc ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sa pëb Serigne Saliou Mbacke bi ñu ngi koy sant Serigne Mor Diouf moom it mu nekk fële nga xamante ni mooy Guédiawaay moo ñu ngi koy sant bu baax soxna Anta Salihou moom it mu ngi ñuy topp Serigne Baalo Kebe moo ñu ngi topp soxna Fatou Kane bëgg ceeb Italie maa ngi koy sant bu baax moo ñu ngi ñuy topp soxna Aissatou Ndaw moom it mu ngi ñuy topp turandoo soxna Assou Gawane Serigne Fallouka soxna Aissatou Guèye ni ko noonu Serigne Ahmed Anne Serigne Ahmadou Sow sa gars yooyu ñu ngi ñuy topp masa allah Serigne Barry Mbacke moom it fële ca Guédiawaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di nuyu mboolem bokk yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu tedd boobu Serigne Barry sama seexandoo boobu sama xarit sama wëllëre sa tuub Serigne Ibrahima Mbacke la waaye Serigne Youssou Diawlin fàtte wuñ ko benn yoon Serigne Khadim Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it ak bokk yi nga xamante ne ñu ngi topp seen émission Maodoul Zamane waaye di ko jaal maamam jooju di ñaan sunu borom mu yokk ay leeram tetaas na ci barkeem waaye ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ñu ngi topp ni nga ko waxoon léegi Serigne Aliou Diop ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko aj gunu nangu ndax demal na demal mboolem ëllu xasiri yëpp waaye fàttewunu Serigne Abdou Khadir Diagne Serigne Saliou Mbacke xasaayib ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Bass Serigne Saliou Momit Guèye Talif ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar xam naa fi may daaneel rek mooy ana ban ndénkaan nga war a ngay joxe ci ndaw yi léegi naka lañ mën a royé nag ci Serigne Abdou Khadir ci jukkoom yu lànd yi nga xam ni moom lañ doon waxtaane nag ndax bu ñu fàttalee ni màggalam bi la trois la insha allahu taala fële ca Touba xam naa ne di ngeen ci mën a ànd ak seen télévision bu fàttal bi si ci lépp loo xam ne dana xew fa fi ca màggal ga ñu ngi ci ziar baax Elhadj Cheikh Guèye ak Serigne Khadim Diagne jëwrinam ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar bu baax a baax ndax ñoom it bokk nañ ci ñuy taxaw liggéey bu tedd ba foofee ci kër Serigne Bassirou Mbacke Serigne Abdou Khadir waaye waa kër Serigne Abdoulah Hat moom it ñu ngi leen ziar bu baax a baax jiital ziar bi Serigne Djidi Dieng sama xarit Serigne Cheikhou Na Fall maa ngi leen ziar bu baax du ñàkk xam naa dees na leen dalal fii insha allahu taala ñu waxtaane Serigne Abdou Khadir kon ma bàyyi la rek nga sof foofu ñu door a yëkkati jotaay bi incha allah.
1: Waa jërëjëf sëñ Koso leneen liñ ciy matale rek ngir dénkaan bi mooy liñ doon wax sànq lu mu wax yàlla def ko bokk na ci li yàlla waxoon Seydina Ishaq ak Yankub ci alquran lim naan wa wahab lahu Ishaq wa Yankuba wa kullan jaalna nabiya nga xam ne liine boobu yëpp da leen def ay yonent yi waye def ci ñoom yermand wa habna lahum min rahmatina waye wajahalna lahum lisana sidhin adiya seigne abdul khadir yalla da def ñoom lisana sidhin adiya moy lammeñ wu deug wu koy wax ni lum ñaan yalla yalla
0: yalla may ko
1: ko lool da bokkon ci mom benen jikko biñ wara jangete seigne abdul khadir tamit bokku na ci rawati na jamo ji moy diggu doomu diggu doomu comme nim koy jangale sax ndax serigne bi da bëgg mourid bi sax sene di doxé ñaari tank muy xel mu ñaw mu sel ak pass pass bu deugar bo xolé bindam lu ci ëpp liñ nane zaka wa aqli daf ko ci indi liñ nane zaka wa aqli lil mustafa anara khalb muridillah fasanara neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim daan yere sahaba yi moy day fexé ba ñawal seen xel lool su xatalé ko xam xam bu ko soxatalé xam xam selal seen ruh labal seen xol bu jexé mu ñew ci cieur yi neena yar leen ci jihad ak khitma
0: nga
1: xamni ñooñu buñu génné dañuy nekk al insanul kamil
0: insanul kamil deug la
1: nga xamni xel mu ñaw ak pass pass bu deugar waye tamit baña doxé xel kessé ndax bo doxé xel kessé leg leg day melni comme tuba bi ñom seen lepp xel la liñ réaliser ci walu aduna bari na waye liñ yaq ci jikko kenn xamul num toll ndax dañoo fété wo ci xel kessé waye ñaarel ba moy pass pass kessé kenn duko doxé.

nak ci aya bobu nga xamni mom la sun borom di wax ni wa'ful ahda innal ahda kana mas'ula na ngeen di fonk randu wi ndax randu sunu borom daf koy laaj lepp lo xamni denkan la nit war nako fonk seyd khadir doyna seuk ab jangale mbok mom nga xamni ñewon na doon sakku ci mom dara mu am lum ko jox niko bis sangam bu jotee so ñewé dina la morti li ci dess loola kon jangé nañ ci ni seyd khadir bu mu ñewé non la ko defé waye sax dako ci bakkar fegul dolil ko ci kon war nañu fexé ba ku melni seyd khadir buñ ko waxtane ñu jangat ci mom ay jikko fi rew mi tollu tay nga xamne dañu agati di wax ni rew mi jikko ye yak ku sa jikko yak da la neex roy kat yang ñi ci wara roy ñi ngi fi ñi ñu wara top ñi ngi fi te sa suñu ñu leen di waxtane ndax bus bu nek damay wax ni television mafatul bisri yittem jep moy talibi seigne touba yep julit ñep fexé tégué ci yoonu ñup fexé gor gorlu motax bus bu nek ñu andi kenn suñu andi kenn diko jangalé ñu jangat ci mom ay jikkom ci doylu ndax ab julit lu meuna am ci aduna doylu moko wara gën ci mom ndax doylu mom la sallallahu alaihi wasallam wax ni moy alal judul jeex nit ki wara am pass pass ci digëntem ak boromam waye wara doon ko xamni da fay bayyi xel adina bayyi xelit alakhirah lolu suñ ko defé jangat ci seigne abdou khadir ay jikko bo leguen jangat ko ci kanen su yagge man nañu doon ño xamni kunu seen day xamni ñu ni ke ci seigne abdou khadir lañu jël jikko yi ba diko roy ba diko nuru nuru te nit lu muy nuru nuru bu yagge dana ko doon kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baax baax di leen ñaanal jamm ak tawfiq ak saadatu daire ni yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ma ngi sant bokk yi nga xam naka jek ñoy nek sunu ginnaw ñom kenn du leen gis te ñun ñu ni gis mu defana serigne demba ak serigne mor ñoo nekkal fi nga xamni moy xarala ga moy ci reseba waye serigne sini ak ki nga xamni moy serigne cheikh ba ñoo nekkal fi nga xamanteni moy camera bi ñi ngi sante bu baax ak jaajeufal bokk yi xamni doon setan waye di ndokkel bu baax ci top bi nga xamni naka jek duñ tayi ci duñ ko top waye di xamane dal ñun suñu mbekté mo tax ñu tok seen mbekté mo tax ñu tok fi lu baax lepp lo xamni xam nañ ko war leen ko jox ngeen jarñu ci rek sa sona ni makoy waxe television mafatul bisri dal setu la kep ko beug lu bax tab setu ko ci taxaw rek di sa bop kon sa sunu ni makoy waxe benen mawludu sam ana ngok muy serigne abdou khadir xam ngeen ni magalam gi la 3 la ni ci jaajeufal bop yep ni mako waxe won di len ñaanal tawfiq ak taysir yalla nako sun borom boole defal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: yen mbokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax ñi ko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teej fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتي غينا بوني سانتي يالله جولي سي سانغ سانغي صلى الله عليه وسلم dañuy daali santat ñepp gëreem ñepp ñaanal ñepp jamm sa su ne comme ni ñukoy waxe di santat yalla mi ñu fekke wat may fekke ak tal ñu fasiyene leen defal seen takusan ibawal seen soxna awsa di leen ko defal acca fi la ci radio bu mag bi 106.0 may ziar ñepp di jox ñepp seen waccu way mo xam ngay tewlu mo xam tewlu wo jappal ne jamal yu man lay contane acca mi ngi nonu ma ziar ci seigne muntaha bashir suñu borom yagal ko fitam and ak wër ak mbollem njabotu cheikh ahmadou bambe gi non la koy ñaanale njabotu cheikh ibrahima fall mam lamp fall babul mourid dine ak kep go xamanteni bi jamono ji fo mën ti fété sama kaddu yalla na la fekk ci jammu a ñu santa suñuy wajuru ñaanal leen guddu fan ak wër gi yaram ak bëpp wayju di ziar ñepp di jox ñepp seen waccu way comme niñu koy défé sa suñu ndaysan a ci deuxième martale ma ziar ko bu baaxa baax ñaanal ko guddu fan ak wër gi yaram ñaan jamm sax ci kër gi yalla wacc fi na tangi girmande acci non la ziaré tene bi yow la bokal kër gi mala ci ziar bu baaxa baax muy ben no fm nena ko daño ben no bari fm tubarikalla acci mandi ci sama gor serigne ndjay borom gawan soppé mam cheikh antabi acci tubarikalla non la ci ziaré sama xarit ba diop ndaysane diop mi yalla baaxal ma contané ko bu baaxa baax mom abdou diop jamono ji ma nga fofé ci ndakarou suñu kaddu diko fofé ke job ma le ziar yak ka nga nekkal ak nga dendel a job ko dendel jamono ji nak lo der na xola ya djufal nako bu baakha baax man ko ziar waye duma faté fal elage fal so dal suñu fallu bi yow kenn du yow ma nga ziar dila ñaanal guddu fa nak wergu yaram borom begal say soppé a djuma ju sel ji moy borom a ca non la ko ci bege bu baakha baax rawati nak kep ku fété fofé ci marché ñetti poto acha modo sambu bayla taw man ko ziaré bu baakha bax di ziar wajurom bu sel ba acha kon ni ngay waxe sa suné wala ni makoy waxe sa suné mbay ci sa wewu tank ba non la tay ziaré sama wa koñ wa san ci dar salam ya soppé cheikh salim mbake ya nga fa wa fondation ba tabarakallah malin ci contane bu baakha ba ku ci melni oustaz allah oustaz ndiaga jajeufal na len bu baakha ba kenn di ñoom yalla suñu borom sam leen kartanal leen cheikh salou mbake yokku leen bañu yokko mo xam jigen mo xam goor ma leen di ziar bu baaxa baax sama takusan rek lay amé 106.0 jamono ji nak mu melni job mi ngi naan café ma awo mengo nak jamono waye melni njaay mi ma jakkalo rek du ma sa naan café ngor e fa dama koy xëc ci way sisu man la nak ndeysa waye nak yalla baxna acha nun la jajeufale kep ko xamne jamono ji ya nga fofé ci ari seigne sidi ari seigne fallok la ko wër wa marché mbusobe wala wa touba mbusobe hôpital mbusobe ba tawfiq rek la len ñaanal ci barki cheikh ahmadou bamba mi ñu yaakar tay ak ëlëk émission bi ci nonu rek lay amé sa su ne ci mbindam mag ñu bax ñek yu ni mel kenn ku ci nekk di ci gis sa bop sama daana yi nga xamne ci ndaal ñi na tabarikallah mi ngi nonu soxna mi tam bo jajeufal nako bu baakha baax yay fall bu magla fi ci keur gi mom seigne fallu ka seigne fallu ndong kum ci meuna don seigne mamour kep ko xamne jamono ji yay ci keur gi ma lay ziar bu baakha baax a ci sama nuyo ke sa landay san tabarikallah ana borom jaakatu tiaf bi ndeysan jamono ji mu melni ko me joxon tiaf duma le mere waye bo me joxe café a jemi ni nonu seigne abdou diop nuyo bay ni nonu tabarikallah.

0: fal ana amina way amina bege na ko bu wera wera wer xale bu sobbe mom xale bu sobbe rek ndey sa
1: bay fali jayulen la ilaha illallah mam cheikh rafal ay jamare
0: wa fal ana sama waji nak borom deba bu neex ne ko deguma ko way Aje Jo, Abdou Jo, Sohna Aminta, Nena ko bu mom boko

0: acha mo ngono no amna solo bu baakha baax ma don ci bege kep ko xamne
1: ya ni teew lo xam la eppu jamm
0: acha degal fofu
1: man lima ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi weur

0: 4 minutes mo jot fofé ci Dakar la ko wër a djop
1: ko def du setan du koy wa ay dara serigne babbi al wali nana nya yow la ni bege
0: a djaba sin camara contane na ci bu wër wër bigel ma ci kep ko dendel ak kula dendel yow ak ma leni contane bu baakha bax yeen wa Touba Fall jam samlam yal na len sonal ha comme nono acha wa Touba Fall way jiar na len ci bu wër wër baye dal ciao ma lay contane bu baakha bax ndessa ya defal la

0: tubarkala amna solo bu baakha baax ma don ci bege kulu soppe aladji fallu mbatti
1: te do suñu sigi
0: rawatina
1: balay sa bëgg na mbeugël go xamni yow mi rek lañ koy séré
0: ñi nga xamni ñey bege cheikh abdou karim mbacké borom makarim al akhlaq.

0: ndeysaan am na solo bu baax a baax ma doon ko jox borom xol yu laab yi ah ñi nga xamante ne bii xol yu yaatu lañ yor tubaarikàlla
1: dégg
0: naa leen ci bu baax a baax. Maodo Samb Basine Camara ba fi kuy tal ba rosi ndawal fooy añee. Ah ca ba tey ñi iñaan ah yàlla na suñ borom.

baba begel mu kulu ku nek fofé ci sana tel ndessane kontan na bu baakha ba kulu ko yar sare fofé ci ñetti poto rek mo xam nga taxaw wala ngay rombu begina la ay sama yaay boy ya nga fofé ci marché ba doon ay jambar ku ci melni mère yassine kontané na ko bu baakha baax jambar la sa suné ma nga ci kawam begina ko bu wéré wé ela xal begel ma borom café gi han da nga bayyi beñe bi na yamal ci café gi wa non nga mané lek beñe

0: señ tayba gep sax ak señ touba waye ko na xamne keur mam malé ak señ abdul khadir waye kon muy sédé ñepp and rak dom jarbat wolere dekkendo ñepp and taxawulé ko manam bis bi bam mel sax no kawé jottam ak yakaram xamna da fay melni da fa xamné jot gi bari wut waye ne kon dakoy fanano bu beut sét ngir téro ko magal Cheikh Abdul Khadir bi ngir benn bis gënu ko reey ci ñun sax lay wax ci ñun ndax da na ci buntu way ñun ñepp sékk ndawal trangalé amul nak muy goor muy jigen muy mag di ndaw kéro ba légui nu ñuy def ba bis bi mëna amé ni mom lañuy waxtane guddi mom lañuy waxtane beccëk ndax ko xam Seigne Touba nim tollu xam Seigne Abdul Khadir nim tollu dañu xamne amul len nun dong kon bu ngeen gaddo ndabal taranga jeme ci ko fenum wax di yalla war nañ ci bekk war nañ leena gatandu manam djel ko te yok te terlo ko yok ko Seigne taranga lol nak da fay melne da ngeena delo lepp ci dembu rek ndax wax na ko legi mambar ak mamouram selim kon ñun musuno genn ak talib way musuno genn serign bi kon buñu neé batay njabotu mambar ne ci biir serign bi di and ak mom buddi and ak mom beccat and ak njabotu serign ci buntu keur serign touba yépp fofu dañ dang fa fekk njabotu mambar waye tay da fay melni buntu keur serign touba yépp fuñ fap njabot duggal fa tay njabot gi tay ñi ngi and ak yeen tay bokku tew ci jotaay bi ñepp ko and nak tay ba gepp ko and ngir xol bu sedd buñ ci am ak it mbekté muñ ci am yokal ngeen nu nak suñu digënté ak yeen yokal ngeen suñu pass pass ci yeen yokal ngeen suñu laxasay ci yeen ndax ñun ñi topé mënu ñoo ñaka topé waye ki ngay topé bu la gesso sa xol dina gëna sedd sa pass pass dina gëna yok da nga gëna yokk sa pass pass kon dal gëna da nga ne timis ak xamna timis danaka lému jégué nga waxone nañ teunk waxtaan kon so bu teunk fo mu dal ñu leen dalal ci jamm di leen dalal ci bass bi ñu ko jappé kon pencham tayba ndax tayba gep genn seen kër yi ñoo fa dajé ci sama balla ma nga joggi ndin ana jabor seigne fall ñun ñoo nga jégué sam and ak seigne mam balla kon fu fi mu bokku ne rek ta bokku ci tayba yi tay téw ci biir bass bi kon dal mbacké no nga leen di sant no nga leen di gëreem da fassiyene and ak yeen ci lepp nak lu ma doon Cheikh Abdou Khadir mom kenn ko ne sam Cheikh Abdou Khadir la rek ndax kenn ko ne la nga doon ba tok tay ni Cheikh Abdou Khadir doon na ci dal ben tuddu na la wala ñaanal na la wala bin nati rabbat jox la ngir nak doon la sakul nga nefe ba mana teew jotta yu melni di ci leggel Seigne Touba kon bakki ji la ngeen def no nga leen sant no nga leen di gëreem ci turu nak ñima yoni jotta bi nim bindo ci man mo do xawmu lumay wax di sant seigne salih ak mbolam ñim sekkal liggey no ngi leen sant di ngeen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen bal no di reen def
1: ye jeref wa seigne baraka ci turu sama balla neena torika la xol bi kon amul na ci ma ngok bu ko defé mu melne leral na lu bari ci wax ne li bëgg wax ni gitaay bi nangul nañ ko ko waye day melne gitaay bi serigne mohammed amin diop doon jundio ci nanuk Cheikh Abdou Khadir te keur serigne mayassine

bi mom ci ko defal nako tawfiqi ragne ak xamé bu baax rawatina ci walu askan yi ci mudu ma bañon la ci kumpa lolou motax mu amul ragne ci wa tayba am nu mu ande won ak ñom lol kon waxtu yi day melni timis jotna bo nga defé da ngay danel fofu kaddu gi ñu julli ba nopi bo nga defé def na ay kaddu yi wara jall ta moy serigne lamine diop sha'il bi nga xamné mo wara def abiyat deere serigne lamine diop ndaw bu ko tok mom serigne lamine diop mi sa melam diop amirou sa'ala la waye amna serigne lamine diop mo xamné mom ay baydim defa kon sahid sa'ala ay baydim def ci ndaje mo xamné njabot gi ñu sakkon ci mom mu def ko bu ko defé ginaaw tumis gi xayna ginaaw waxtu yi gën na bu ko defé bu jallé na kaddu kilifa yi top ci inshallah da melni dañ na am note kat bu fi nek ana wa musobe ñatu jëru

0: ñepp yi tass da ngay xam bud ya am ay yoneem ya muy wax la ku da tok mos di setané sa war ñor xer te wor ay jëf ta koy sellal du moy ak laf biteek biram lu bax lay saf bañu lañ bari ya jébani setal biram setal bitem ti top borom la def yittem ligéeyal bamba musla sa ngem ludul li mat la waxtani sa xootaataan di sakkuy may bu xeb ay jëf sa sam muy bay ba doon am mbeur mu am fay way ta am ay may yu kemaani defar nay nit gënal nay xeet ñareer muy gënd bañ man teet lu bon muy daw kile mat njit ku jital mal le santani ku taxok bamba do am sik da ngay xejjal fi kees yay jek junjub mam kayre la jël tek waxam day mat fi waxtani ku yagg ak dam di feñali mbot di wal yu tay feral ni jabot ku yagg ak dam miram day nat dundol bay dox di satiani ku xon dañ bamba mo deg dex bu yaatu ta tey ta neexum dox ku ro tex mom dafa lay tex du day bes tax mu rotani ku am tex bole ro tak get ta gis te fa sam di fot bay set nga neelal geej duhul ak wet nekon kay set ci tinjane ku yagg ak dam la am nay mbot ta am nay cieur yu yaatu ta fot ngeureum yoyé nalaw bay nat ci mbollem rewi sodani fana nay wax taxul muy mat ma tej sa way wi muslu ci chat bonuk lamiñ bonuk ay gat lorop nit ñe ki shaytané wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: o goy way ki mom gran lamiñ du boy lamiñ mom wa salaam
2: deug la ay mako sawé na mako sawé fetu ko mako ko sa
1: balam seigne salou neena garawul sa dom la gina sa dom la bax na la ah ma sha allah si amadou amine job mom tawarikal la yalla na sa borom barkel te dal bari say kem tawarikal la melne ne sunu bay lamine ubbon na ay boy lamine bim ñewé melne ne tan nek tak mom tawarikal la wayu kawena lol te fess dal ak ay jariñ te leer na lu bare bare ki digënde serigne malle ak serigne bi kon ngir ñu wëyel gifay bi Serigne Mohamedine Muntaka Sek mo wara wax ci turu al usra bi mom Serigne Muntaka moy wax ci turu usra bu Serigne War balay seen cadeau ñu nak ñu leral rek len ci délégation bi nga xamné mom la Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Abdul Khadir andal bi mu jëgé ngir ñoo fekk Serigne Jabotou Serigne War Sek ne makoy faral di waxe keur Serigne Abdul Khadir Serigne Mour daana wax naan ay bokk ak soppeku lori mom la Seigneur Abdou Khadir eppele ci ay bokk talibé motax bokk Seigneur Abdou Khadir yi mbokal ak xarit Seigneur Abdou Khadir yi mi non senu njabot ak golori Seigneur Abdou Khadir senu njabot bo mi len Serigne Sidi Seigneur Abdou Khadir mo nek ci bokk gitaay bi ñiko gungi bokk nek Serigne Bassirou Bousso mom Serigne Mbacké Kanni Bousso Serigne Makhtar Bousso mom Serigne Cheikhouna Bousso mom Serigne Maram Serigne Mbacké mom serigne modou yoni serigne mustapha mbacke abdul wahhab serigne murtada bousa abdul wadud serigne khadim bousa mom serigne ibrahim serigne mbacke abdul rahman serigne abdul ahad bousa mam assa serigne murtada lo mom serigne lamine lo serigne cheikh bousa omar serigne mam mor gatara serigne djili bousa mom serigne abdul wadud serigne afia bousa mom serigne tierno serigne cheikh djili mbacke mom serigne sam serigne mam mor bousa mom serigne abdul wadud serigne mamou ñang mom serigne khadim ñang afi serigne mbacke kanni bousso mom serigne amdi bousso serigne murtada mbacke mom serigne modou abdul khadir serigne mohammedul amin diop amirus suara serigne abdul khadir mbacke mom serigne touba mbacke yoni serigne salif mbacke mom serigne modou serigne abdul khadir mi nga xamne mo jitu commission communication et culturel serigne abdul ahad bousso mukhtar serigne abdul ahad bousso mutalib serigne mustapha bousso abdul wadud serigne fall mbacke asnjay serigne madjama silla serigne dil bousso ibra fadjo serigne bar bousso bay fall serigne abdul hamd mbay mom serigne modou mbay serigne djili abdul khadir dia serigne alhaji nyanga bousso gede serigne rayma fall lamp serigne mohammed mbacke mom serigne sidine cheikh abdul khadir serigne abo khumma serigne sidi mbacke mom serigne dam atta serigne fall mbacke mom serigne cheikhum cheikh abdul khadir serigne basirou mbacke mom serigne modou cheikh abdul khadir cheikh abdul khadir gey serigne garasture serigne cheikhuna gey serigne sidi bousso mom serigne fall bousso mom serigne mbacke kanni serigne ababakar mbacke mom serigne diogu mbacke li len la ci bokk yi nga xamne ño gungé serigne sidi mbacké mo seydou khadir mu tey ci gitaay bi comme ni ko baxop jafé kon lolou déwané né kon bayi né xal gitaay bi te jox nañ ko tey ci kawé kawé kawé kon ñuy jël sunu kaddu jëbël ko serigne muntaha shak bu ko défé mo yëkëti gaat ñena seigne murtada ba seigne murtada mbacke mom serigne mustapha alhadji bara dañ ko faté dal légui ci délégation
3: bismillahir rahmanir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhu wa tamkin wa radiyallahu anil khadim al-habib al-habd al-matin wa naqtafa adaruhum ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi yëkëti kaddu nuyo yu tadd yu sall di ko teg ci yoxo yi sunu kilifa yi ci sunu ginnaaw ci njiital serigne sidi mi nga xam ne mooy borom liggéey bii ak mbooleem mbokkam yu baax yu tadd yi mu bokkal jataay bi serigne ahmadou rafaayi baye cheikh awa balla ak serigne mam balla ak serigne baara ñoom ak mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp bayiwuñu kenn di jéggalu bu baax tey tuub ci kaddu yi ñu yëkkati ci kanam kilifa yi ak kanam suñuy mag suñuy bàyyi suñuy najaay waa di dafa mel ni ndaw la rek loo xam ne dañ ko yónni ngir mu doxal leen ab yenent loolu moo tax duñ ko sañ a tekki kon ci turu Bayma Yassine mi nga xam ne moom mooy xalifa Mame Waar Seck yàlla dogal muy xalifa tamit Mame Malle mi nga xam ne mooy borom tànt bii tey ci turam ak ci turu njabootu mbooleem lu mel ni koo tey ba ci la yëkkatiyoo kaddu yii kaddu yoo xam ne dara waralu ko lu may feeñal mbégte goo xam ne xol yépp yëg na ko ci bis bii nii ci turu Baye Malle ak mbooloom ko askanoo tey ba ak noo ca bokke ak sant woo mën a amee nee na ñu ngi sant bu baax njabootu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ci njiital Serigne Cheikh mi nga xam ne moo nekk ca boppa waaye teg catt gi ci loxol Serigne Sidi mi nga xam ne moo yor liggéey bii Serigne Sidi Bayma Yassine ne bis bii rëy na lool ba àgg ca lool ci ñoom aka neexoon bi ngeen di ñëw ñu mën a jël ay xol yi ñu amee ci sunuy biir yulli ko def ko ay tappi nii lalal leen ko ngeen jaar ci toob ngir kontante aka neexoon ngeen gis xol yi ni mu leeree ak ni mu taaroo ak ni mu rafetee ba ñu yëgee bis bii ba mën leen ko jël defal leen ko ab baas tey nii mu tiim leen kon ngeen xam ne kontaan nañu amuñu kaddu yoo xam ne mën nañ koo yëkkati yu tolloog jëf ji ngeen leen defal xanaa rek feeñal wane ne kontaan nañ ci bis bi ne yëg ngeen ne sunu borom day sàmmlu woon na kullere wa awfu bil aadi inna al aada kaana masuula yéen day jëfe ngeen ko bu baax a baax ba ma waral jataay bii jataay bii nag jataayu cofeel rek lay mandargaal jataayu kuller rek lay mandargaal jataayu taalibe dong lay mandargaal te la cay firnde mooy waxtaan wi jàll Serigne

0: naan señ mi am den wat waye mamour mom yakana dakar len ndax lim am mamour mënu ko xamé pexel man nak ba dakar tok ci ñu ni and na mu dafa dem mak lolu mom mën na wa lolu mëna nek mom lolu mamour waye señ bi ñi ngi sant bu baaxa baax cër bi tet cër bu wara ñew waxewuma na deg waxewuma fa gën deg nak war be wax de bu tag wara def wajib dedet cër bi ci bopam da cër bi waxuma li nga war def yeen cër bi du war la waye nak li nga war def mom suñ ciobal nek waye jëm cër bi la wax te cër warna ndax lu bare bare bare bokku bi talu bi safo gi nga xamne yeguñu len lu doon amna sama ci ron jang fi legi ci sabu bu yemel nak waye bama koy def bobal taxam def ko li ngeen xamé ni jamono jojo la won bu nek dum ko def sey ndey mi non def rek ab yar yi legi ci mboro mi mamam cheikh tayba sekkal bu cheikh tayba ci bukhari ana ne ken ko la ci ci bukhari mom bu jotat moy jangara ay fofé ci juba ci jakk ci bukhari di gudu jot na fajar katay lay ñew di jang raay bi seen bu bi julli fajar mu jor ñibi mama moy du yaay doon jang legi ab yadi dama ma so def lu doy waar ndax moma def lepp ne keuram mu am bu mako seen xadir jox ko ko deg bu lepp nak da nga jang nga dina ko sa ci même war waye dama nit rek ni mu melon seen xadir tababa fukat la am wala ci la yam ndax xamuma mu jël bu ma jox ma joxam bu ma ndax ban yu bari bari japp ne man dama kay bakkelo ma la nako bakkelo ndax mi ngi fi ci bundu ko seen mo musul da xayir da taxaw di petika sol bu ma petika nak sol bu ma di petika ci bundu ko seen xarit mam cheikh tayba duggé ke seigne bukhari di ñu rom ma seen ma bi ma gisé taxaw xol bu mi xol ma dem baye dama ci fan maron na ni kat alhamdullilah mi wayé mom waxatul den wayé mbum ma sol defal rek moy problème bu jeex seigne bukhari lawon seigne bi ma jël na ciant go xamné ciant indirect ciant xassalé doon yo xamné dama la ko jotal ak bokk yépp and ko ci kérok bi cheikh tayba noppolo mu leer na ko dem mok sa wam ñu bokk ndé ak bay mu yar ba defam lepp ma départ ñew bi cheikh mu ñu doxale dina accé fek ko ci keseul khadija ak bak rek wa keseul khadija fek danako señ bi mëna bul wax may tek yo xatuma munema xaruma ci kenn ki lepp ma ci xol ko munema xamna ni ngeen deme waye lima ñaan ci seydou xadim mi bok bu bisul dara lepp ma ko def ci cheikh tayba mi no pro ci cheikh li dama wax dama la ñaan ngi yalla seydou xadim mi bok ci yone ko ci def bi def dara lepp ma koy def ma ko mu cheikh bul wax xana ba bëggona yéene man def dara bu rew ba ñaan na la ko seydou khadir taxaw ba gis nañ ko nam def dem ba ca barab bi ak lam ja wax dem ba ne limma leer ndax dugul ci babel loolu la leena seydou khadir do na nako nango kon ndenkaan leen seen bi denkon sofu leen ko de ndenkaan leen seen bi denkon ko ci leen ko de ta suma non lim mag ñi ci joge ñep nekkon fi no nga def ak ñom nga ande ñom bu baakha baax ñi ngi sant bu baakha baax nak tay di séral sama borom ak ñi bind fi lay té sat nañ kilifé bëgg wallahi kilifé bëgg nañ bu wërëwër ndax lu gën fogut boko défé rek day ak ci xol té lay roy la sëñ ba nak lam défon mom buñ ko lim ci tébe gi day mom son wayé sant nañ mom fala bat mané yam yalla ñu sabaram taxaw non li fi señu bayyi mag ñi bayiko fi yalla ñu agale ci am nañu jonne kagale waté ba képp nak ci ngital sëriñ Aliou mi nga xamné moy maire Tayba moy jot té ba képp nak té bi mom ñu ngi leen di ñaan rek mu bañ fa rek amna bi mom sëriñ Malick nga defal wa xana da ngeen may ben bokk mom waxna bi ma ma waté ba ñu man ko defat ñu ni rek ni xay bu mé suñu xol yalla yalla sam defal ñu tawfiq ba ñu am ngeerma seen dafa dañ ci wuñu am ak rajo fallu jërgen jëf sat na ñepp nak xam nañ lepp gis nañ lepp yeg nañ lepp dun nañ lepp ak yeen yalla ñaan yaaka na ne suñu mbokk yi mbuso be ñoo ayé won waye ci ñun lañ waye bokk yi tay ba yi nga xam ay dong lañ liñ am deena jom motax waxtaan yu dem ba tay bu bi motax mané kenn ko nak dañuy continuer ndax ma yeen day yi soula ñu ma sal ñu ma doon sax yi xom na ko tuddé do ak seen bi rek waye mu ma doon yeen ngeen mëna doon man ndax akuma ja waye rek dama xamné man ma fi donga ci du xaliss te bokk yi am yaakaar ci du xaliss ma bëgg mu gënal yaatu mais mu bëgg neex rek bakki bakki mi bokk bi so beeg yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bay seen xam na da kaddu ci rek na ko ni fula
1: jërëjëf sëriñ cheikh xawballah mel na ne doy lu waye def nañ mel na doy lu waye def nañ mel na ne weelu giray bi am na solo mu ñu solo ñak yalla yalla sam leen te guddul seen fan te wëral leen taggalé seen yene te may leen gëreem mo sëriñ touba bu ko defé sëriñ sidim cheikh abdou khadir ak kaddam mo ci dess sëriñ mbacké abdou rahman mo koy jallalé waye ñi ngi sakku ci mbolo mi fi tew yépp rawatina sang suba sëriñ cheikh ñi ngi sakku ñaan ñu ñaanal serigne sidim serigne abdou khadir bu baax ci taxaway bi nga xamne amna ko noppal ci ay magam wacce ko ay rakam serigne lamine dem neewon na serigne cheikh defat na lako war yaatal na rakam yep far ku ne mu jox la lay seccer sa baye de bet na yoni yon neena la serigne mourou defon duma ko soppi ben yon magal gi ni mu ci defon duma ki soppi ak karam serigne sidim ni la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalat rek defal ñepp rafet la saxda xew cheikh bamba tan mustafa muy jeeri ñam mu doy ka fa def cheikh fallu kilifa lu mu bëgg wa borom gawal cheikhul khadim nek ci kanam cheikh mustafa di jeeri ñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li safu leen na leen mo waaw waaw akay seen cheikh sa non yep nga ray kep ku doon rasatu ay na lag set garab ganen setan yalla nak ci sumu keer gi nak mu dem ngir yaq and dip anam and bisé lu andé kon serigne sidi ñu ñaanako baax su borom degeural ko te katanal ko defal ko ak wër ba yene jim am ci liggéeyal ko cheikh abdou khadir lepp su borom mekk katanal mu def ko ndax ku yaatal liggéey bi la ku amu taxaway lay di ci dekk coono yu metti metti yo xamné ay guddem ak bitti dum ay subam ay ngonam lepp jox na ko cheikh abdou khadir rawatana nak ci taxaway magal gi kon ak kaddom serigne mbacke abdou rahman moko jallale bismillah serigne mbacke
0: ñoo serigne serigne bi kat bokk tay bi dañu amul adde juñ bëggono jëbele ci bi mëna bala sama serigne bi wax ñu ñiké ko inshallah
2: Yeah.